0: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.3

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa mo ang balay alas 6:00 jud sumuntan.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbokbansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, akong i-hapla, sir. Nauka naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag. Nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
3: Joy FM 105.7. Enjoy sa morning!

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sik sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya si Ambana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gawin ba, kadlawon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. What a

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maukini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaing mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo, kwan sa ba mong huot siya? Sige, kumintin sa
0: Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
0: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
2: Dinhi na lang tagutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: lo mengayo kong 500 lo unsa 400 daku apodan ng 300 oh unsa mani mo ng 200 ah bili mo sayo la pangitaon og 100 50 mangani lisod pangitaon 20 paka ha ase ha ha ha nai 5 imuhan ha.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
5: Yes, sir, yeah, pag isang ano, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilang mo, tas mo, bala ka galong mo. Mga napatumari ko na siya, mga 3 days to 4 days, tumunan na, doon nag-effect bala dayon.
4: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Tabita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita aron atong hisgutan na maayong panglawas? Kay maura kini ang atong puhunan. Kining atong programa, kahimsog sa panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kinibitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluyaman kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing ana good ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin nga mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle apin nausab diha ang regular nga exercise o uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala, maugid ang high blood pressure o diabetes. Kasagaran raba tungod kini sa pagkaon, dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes, maghimo raba gyud o daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement bisag once a day lang aron makasiguro ka nga normal ang imong blood sugar level og ang imong blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron manormalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas, sa niubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang pagunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw usab ang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian gani nimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level tungod kay kapin tulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayo nga minuhosi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mo kaon o moinom og tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas niini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon og tamis. Kung ang imuhang ginakaon normal na sa imuha, aw sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom. Diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pankreas. Kining Serpentina Plus makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo kabulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na permanente gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. Kay ang atong lawas ragyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako.

0: Okay, inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra, dahil nawag pa, wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pirmi yung kanang Yaki hindi matulog. Pagkakuan, wala lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: 105.7 Enjoy

0: good morning. Septic tank service to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop o septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date, no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
9: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
12: Katiil Glass Services.
10: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid, wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby, pa ko sila. Hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2 693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyong tanan, mga higala. Ani ana usab si Mami Joy. Uban na usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang nagahimo sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, pagang Yaki Herbal Capsule, kining mo ang mga produkto mas epektibo, dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule, makapa-improve sa digestive system sa tao. Gina-normal niya ang bowel function. Tungod dun ay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Ginapagawas niya ang mga toxin nga nisod sa lawas nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Ang almoranas, con hemorrhoids sa Ingles, masinatian usab kini kung muhubag ang ugat sa lubot o sa lower rectum. Sige, kaon pa mugsili. Mahitabo kini tungod sa sobrang pag-utong labi na kung ginatubo ball o sa mga nanganak nga mga buros. Kaning mga buntis, inig panganak na, kay pwersahan mangyud ang pag-utong ana. Mauna nga mugawas ang hemorrhoid o kadtong almoranas. Muna mga higala, duha ang almoranas, ang external o internal. Wala kini ginapili nga edad, apan sagad mataptan niini ang mga nagaedad og 40 ngadto sa 60 anyos. Ang mga sintomas niini, dunay sagol nga dugo ang imuhang pagpupo, katol ang imuhang lubot, matingala ka nga murag na ay muguwa. Ana, sige kagkalot, hangtod, ang imong tudlo, to na di ay sa sulod. Unya, pagkakita o pagkaon, punit dayon, hala mo, wa mo kahuga sa inyong kamot. Sakit ang inyong lubot, hubag o sensitibo ang lubot, kung pasagdan kini, magresulta sa anemia. Mauna mga higala nga, inig aduna kita'y mabati sa to ang panglawas, dili gid nato na baliwalaon. Kung grabe na ang maong balatian, ginapaoperahan na kini. O, na diri sa atong silingan, na operahan, nakagastugod og 50 mil. O, may na lang kay na I feel health, 30,000 plus lang. Nya, duhara kagabi sa ospital, tungod lang anang almoranas. Aron malikayan kina, ipa-improve ang imuhang digestive og bowel function. Pinaagi sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule, kung buntis kanunaya ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil sa imuhang lubot aron dili maglisod sa pagpanganak, haplasan ang imuhang bugan, ang tiyan aron walay panuhot. Kay kanang nagapalisod og pagpanganak mga higala, mga buntis nga nagpaminaw karon, kanang kargado mo og panuhot, gabaga man ang inyong mga tiil, kanang ingon nila biri-biri, sobra ang panuhot ni ana. Mauna inig buntis ninyo 2 months pa lang, paspas na mo og sigig panghaplas, kay daghan na usab ang naka suway ni ana nga wala gayud sila nagalisod sa pagpanganak. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Mga 1 year siya pinagubag ang ulo. Nangadlo kay ko ba? Ay, nakaingon sa kuwa nga. Try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Dapat na kung tutoy na ibukol ba? Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay sa inyong produkto.
1: Sa paghidhid sa Yaki Liniment Oil ni Merly Canuto, taga Barangay Alimudyan, Matalam, Cotabato, dali na wagtang ang iyang kaspa.
3: Nagpilit-pilit niya akong mga buhok. Hindi ako kaligo pagka sumod adlaw. Hala diha, taghan na. Unya, nagsisingan ko ang Yaki Oil. Dutang na ko sa puto niya, kahit akong ulo, ay mga 5 adlaw. Wala
1: na. Di ang mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter na kasulay sa mga produkto sa Yaki. Salamat mami sa Yaki Liniment Oil kay maodyod ni ang nakatabang nako sa akong pagbuntis kay dali ra kaay ko nang anak bisan pa sa akong edad nga 35 unya pelmero pa na akong panganak pelmero mangyod primero dali ra kaayo na tao akong bata. Ayan, cell number 0910-244-7094. Murag salupin. Hi mami, salamat sa inyong product nga Yaki. Ang akong anak nakaluha, ako gi-vitamin, akong gi-vitamins og kidiyaki, kusog na mukhaon, tambok na kaayo sila. Ako ang bana na ay bunig, gipahiran lang og Yaki Liniment Oil, naayo pod siya mami. Daghan kaing salamat in testimonyo ni
4: 0910-4307-152.
5: C-H-I-K-I-Y-A-K-I. The best of me.
1: Kawa na di ay kita igong oras mga higala na hala dinhi na lang takotob ha ugma sa sunod na tong panag-uban hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duwa ka pad lang yan,
7: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Karaga, Davao Oriental.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga Davao Oriental. 105.

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners, checker time. It's 11:03. Welcome sa to programang Udto na Joy, mga ka-joiners, karong adlaw sa Wednesday, September 30, mga ka-joiners. Og kamusta? Sa mapagpalang Miyerkules sa atong tanan, mga ka-joiners. Oban si Dandalandan sa itong programang Udto na Joy hanggang alauna, mga ka-joiners nato diha. Kamusta, kamusta man? Ang inyong panikaisikay karong adlawa, unta okay ra mo? Kay okay ra mi diri, mga ka-joiners sa 105.7 Joy FM. Caraga, Davao Oriental, mga ka-joiners, napakainit ngayong araw ng Miyerkules. Ayaw mo sige gawas, no? Kay basig biglang umitim. Bigla radyod mo itong ba, no? Dugay kayo nga nagtago-tago. Kay gustong puputi pero madali lang ang itong dayon, no? Mga ka-joiners. Kamusta diha, mga ka-joiners na to? Happy, happy birthday sa nag-birthday today. Swerte naman ang birthday mo, payday. Sana all. Og sa itong mga ka-joiners nga busy karong mga orasa, may pagkatikaw-tikaw diha sa mga taga-Katiil, sa mga ka-joiners na ito, sa may Buston, and sa mga taga-Baganga, sa mga taga-Lambahon, kamusta? May panikaisikay karong adlawa, no? Adlaw sa Miyerkules. Sa itong mga biyaheros, mga ka-joiners,

mga ka-joiners. Medyo na tayo problema sa itong signal diha, no? Mga ka-joiners nato sa Mati. Unta, ma-okay na, mga ka-joiners. Para mas kusog atong dunganay mga higala nato diha. Og, syempre sa itong mga ka-joiners diha sa Maylupon, Banay-Banay, diha sa May San Isidro. Kamusta? Good morning sa itong mga chikiting, oh. Oh, sa itong mga mami diha, nakapagkilig yaki vitamins na ba ang ato ang mga chikiting? Punta, no, mga ka-joiners pala, para lagsik himsog o gulay sakit ang ato mga baby. 11:06 sa itong oras. Dugan na ito sa itong programa ang Udto na Joy. Dari lang sa 105.7 Joy FM with your Dan Delandan. I'll be back with more dito lang sa itong programa ang Udto na Joy.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kansa ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Nagkaroon. Bukas na siya. Magsasunod sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
3: Pinagpahit na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kuguan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, di nga lagi ko, nakapte, manggyon.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
4: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Unto the joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy. Mga ka-joiners, 11:22 itong oras. Sa itong programang Uto na Joy, siyempre ikaw, maghihapon ninyong dandalandan. Hanggang alauna, mga ka-joiners, sa mga busy na nato diha, mga ka-joiners, karon kayo nag-prepare, huwag paniood to, sana all. Ang uban, bago lang jod, huwag pamahaw, nag-una-una na po, huwag paniood to. Paita, no, mga ka-joiners. Ara ganing, bago ora ka na mahaw, maghuna-una na po, huwag paniood to. Kanya-unya, pagka alas stress, unsa na po yung merindani. 11:22 mga ka-joiners, no? Sa ato mga ka-joiners niha nga nangita og Yaki Products diri sa Maykatiil. Ang ato ang istasyon na atay mga Yaki Products, mga ka-joiners, 10% discount sa mga gustong mamalit sa ato mga produkto natay Kiddy Yaki Vitamins. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, no, para sa mga katol-katol, sa mga hubag, sa mga panuhot. Og kini nga ato ang Bilongga Gold para sa arthritis sa ato mga lulo og lula diha. Grabe ka epektibo, no, mga ka-joiners, og mga hubag, mga bukol sa inyong lawas, tunawon na sa ato ang Bilongga Gold. Og syempre ang ato ang Yak Herbal Capsule, mga ka-joiners, para sa mga ka-joiners na ito, hagos sa trabaho, kinahanglan na ito og protection, syempre dugang pabus sa ato ang immune system, no, para dili kita tapnan og sakit. Layo kita sa mga sakit, no? Yak Herbal Capsule, mga ka-joiners. O, ganga to ang Ganado Capsule para sa mga magtiayon nga waan ay aksyon. Ganado Capsule para ganahan si Mrs. si Mr. Mag-Ganado Capsule na, no? Palit na dri sa to ang istasyon, mga ka-joiners. Magkita dri sa Purok Makugihon. Wow. Dari sa may Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, mga ka-joiners, 10% discount sa itong mga produkto. Napo tayo mga sabon, natay Hermosa, natay baby soap para sa itong mga baby. And syempre sa itong mga hamtong na Yaki Beauty Soap, Hermosa. O nga ito ang mga kape, napo tayo kape, no, para sa mga adik kong kape. Ang ito ang 3-in-1 coffee, Yaki. And syempre sa ito ang Kopiyaki nga 7-in-1, no? Ito ang herbal kopiyaki natay mangustina na, no? Natay ginseng. O guban pang mga herbal nga makatabang sa ito panglawas sa mga naglisudog. Kalibang diha, no? Ang uban, lisudog matulog. Ang ito ang kopiyaki 7-in-1. Napo tayo Okera Coffee, mga ka-joiner, 5-in-1. 10% discount gihapon na sa ito ang stasyon diri sa San Rafael, mga ka-joiners sa Katiil. 11:25 mga ka-joiners nato ni ha sa mga naasa ilang balay lang karon, no. May pag paminaw, mga ka-joiners, kabalo ba mo? No? Sa Today in History, no, mga ka-joiners, diri sa Pilipinas, no, kining katong niadtong September 30, 1936, giaprubahan ang Commonwealth Act No. 34 nga kabahin sa legal nga proseso nga mitultol sa paghatag sa Filipino women og right to vote, kaning makabutar, no, kining ato ang nagkatungod nga makabutar, kining ato ang mga kababainhan, no, kay sa unang panahon dili pwede makaboto ang mga babae, kay ingon ang mga babae nars balay, no, walaga og anak og ilahang pamilya og dili daw kinahanglan nga mubutar. So mga lalaki lang sa unang panahon ang pwede makabutar. Pero aning Commonwealth Act number 2 number 34 gideklarar nga kining September 30, mga ka-joiners, no, sa 1936, no, pag-aprobar sa maong Commonwealth Act, no, nga bahin aning paghatag og katungod sa mga kababainhan nga maboto. So ang September 30 isip gideklara katong 1975 isip national observance sa ika-40 nga anibersaryo sa grant of women's suffrage, mga ka-joiners. Another na naman
trivia, no, mga ka-joiners, ang gihatod sa inyo ha sa Kiriyaki Vitamins sa mga chikiting nato diha, no, mga mami. Dapat always nga nakakiriyaki vitamins ang ato mga chikiting para lagsik, himsog, kusog mukaon o layo sa mga sakit-sakit ang ato ang mga babies. So magkiriyaki vitamins na 11:27 kauban gihapon si Dan Dalandan sa atong programang Udto na Joy.

0: Pre, tagana na good na yung pangsamanin ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, karon mopod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
2: Joy
7: nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: Ug kung budget ang inyong hanggiyon-huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
9: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
7: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Udto na Joy!

0: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya. Ang butlo ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapamatod ang gyud na sa tanang nagagamit mga higala. Busa kamo man, gamit na sa Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako og bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Punto na Joy!

0: 105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Checker time, it's 11:56 na sa ating programa Good to the Joy. May pag-paniudto diha karon, no, sa mga nagpaniudto. Joy and Joy sa inyong mga sa may sudan ninyo diha. Kanang ko ba diha? Nagkuhan na. Kanang nagkilaw, naglato. Lami biyan ang lato, no? Lay po itong lato-lato. Ay, kamusta mga ka-joiners nato ni Hang? Mahilig kong lato-lato, ha? O, oh, kaning kwan. Katong dulaan ba? Kalato-lato. Mamon to. O, oh, si kwan, si... Kaning si Louie, mahilig na siya kwan lato-lato, no? Si Kwan po, si Jams, no, hilig po na siya lato-lato sa una. Ano, makita niya sa bata, ba niya, agaw niya ang lato-lato. Ako mahilig kong Kwan, lato lang yun, no, akong hilig. Kaya di mong kumaon ng lato-lato. Anong, si tawagan na? Anong ginatuyok dri, bas katiil. Oh, lato man ang tawagan na. Barato po ba yan, no? Ilan sa mga nag-kwan na to, paningkamot o paningtiil na to, mga ka-joiners. Kani mga nagtuyok-tuyok og mga baligya nila, no? Sabi, kay ba? Yan na pa dyan, kwan, kaning malonggay pandisal. Gumarag every minute, sige, tuyok-tuyok, no? Malonggay pandisal mo niya. Og hilo sa itong mga kwan, ha? Katong nanghatag og kwan, butong ganina, sayo pa kayo, kani mga ngarit na to, di ha? Og syempre kaning ato mga nangupras karon. Sobra 40 pa do ang kwan kilo sa kwan karon kupras. Wow. Sayang no sa una kay makabot og kwan kining 80. Oo, ngana sus. Makapalit ta kag grader na ba? Karon wa jud din taon. Tama-tama ra jud pang kwan. Pang labor, no? Nga nakapait ang atong kwan karon mo, no, tatutukan sa atong gobyerno karon kining ato ang problema sa mga produkto na to, no, mga ka-joiners. Busy man pod, no, busy sila mga pamulitika nila. 11:58 mga ka-joiners sa mga taga Katiil, taga Buston, taga Baganga. O no, kung maato mo diri sa Katiil, diri sa atong stasyon natay mga baligya nga Yaki products, no. 10% discount mga ka-joiners sa ato mga Yaki products. Ang ato ang ipang tanyag sa inyo, ha, no? Ma-avail ninyo ng 10% discount. O sa mga gusto mag-business, no? Mga ka-joiners, pwedeng-pwede, no? Sa ato ang mga Yaki products, lahipod ng discount, ana, no? Kung gusto nyo mag-business, mga ka-joiners, sa itong mga produkto, huwag dili lang ka na, libre po advertise sa itong radyo, no, mga ka-joiners. Huwag syempre sa Shopee, ang atuang mga Yaki products na tayo, pwede na mo maka-order sa Shopee, no, diya sa itong mga produkto. Kaya ganing mga Yaki, kopiyaki na ito, kaya itong liniment oil, huwag, bisa kung saan ang produkto na ito sa Yaki, no, ma-avail ninyo sa Shopee. Okay, sa may Lazada, no? Sa mga gikapoy na, huwag mahilig ka ng mga parcel-parcel. Or kaning, kada ganing, sige lang parcel, no? Pwede kayo, no? Nihaguan na mamalit dito sa kuan, lagyong lugar, kay layo ang ano, pa-deliver na lang nga itong mga produkto. Pero sa mga taga-Katiil, ha, sa mga taga-Katiil, mga taga-Buston, Baganga, kung doon lang mo dre, pwede mo makapalit 10% discount, no, mga ka-joiners sa itong mga produkto. Dre sa may istasyon, sa may San Rafael, no, dre sa may Purok Makugihon, along National Highway lang ni, tapad sa Katiil Glass Services o doon lang sa Iglesia ni Cristo ng Simbahan, mga ka-joiners. Makita ninyo diri kaning mint green nga mga balay diri diha, no, kaning itong tower ng mga ka-joiners. Eksakto ang alas 12 na diri sa 105.7 Joy FM, basta Joy and Joy.
1: One 105.7
2: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatik niyo sa iya?
3: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo siya nga, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara sang sanang pingin ko ganado protesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
5: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Oh, kagadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ug hapon ng gabi eh.
8: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
7: Wandra ka ng Serpentina.
8: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
7: Wala mang mawala-wala akong binhon.
8: Mura nga rin mong pamati?
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Dito sa Joy, enjoy!
10: Joy FM!
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka nang sayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Bili ka rin magpapit. Sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan nagikuguan sa akong ilong ba. Katong gani, sa akong naong motor, sabon sa go. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lang nakapte, mangyod.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM I Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
6: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
6: O kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Unto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy Enjoy. 12:21 at ang oras, mga ka-joiners, kanang oras, agyatod sa ito sa Yaki Liniment Oil. Para sa mga pirmi na lang ginapanuhot diha, no? Aplasin ninyo Yaki Liniment Oil, mga ka-joiners, para mawagtang ka ng mga panuhot sa inyong lawas. Og syempre, mawagtang kini mga sakit-sakit kana mga naipinaakan sa mga insekto, mga amigas, no? Pwede kayo ng Yaki Liniment Oil. Kaya itong mga chikiting, pasahay mo ng mga lihukan, no? Mato dito sa kanang mga naiamigas, paakanin yung chikiting. Please, ako na, butangin dahil, no? Yaki Liniment Oil. Mayung unto sa itong mga ka-joiners, ng mga estudyante. Ogma, Oktubre na, haba? Perting paspasa sa adlaw, no, mga ka-joiners. Mao nang nato mga kandiha, mga ka-joiners nga gusto mag-business. So, ang ato ang Yaki products, pwedeng-pwede, no? Diha sa may Karaga, no? Kung diha mo sa may Baganga or sa may Karaga, pwede diha sa Kanami Marketing, no? O, ganatay, ginapang hatag nga ko, ano, kaning diri sa may Katiil lang, ha? Katiil only, no? Kaling nga itong 10% discount card, o, oh, diba? Sa mga taga-Katiil, mo na ang 10% discount, no? Sa itong mga Yaki products. 12:23, mga ka-joiners! Kamusta man ang ato ang mga ka-joiners diya sa may Buston? Namista akong Buston. Ganahan ko sa Buston kay kuhan kayo kanang nindot ilang lugar, no? Mga ka-joiners. So, sa Ilonggo pa, Tauhay, no? Tauhay, baka nang relax lang, no? Mga ka-joiners. Kamusta rin sa ato mga opisyales, no? Kang Mayor Rosette. O diri sa may Katiil, kang Mayor Miloy Nunez. Good morning diha, Mayor. O siyempre sa itong mga sasangguniang bayan, no? Sa munisipyo sa Katiil, mga ka-joiners. O siyempre sa ito ang bagong akop diri sa Katiil Municipal Police Station. May-mayong udo sa inyong tanan diha sa itong mga men in uniform. O sa mga nasa palengke, mga ka-joiners na ito, no? Nalipay ko itong market day. Daghan kayong mga paninda. Nagulang ko kay wala ko'y kwarta. Pero daghan mapalit, no, sa ilahang tabo, no, mga ka-joiners diri sa may Katiil. Barato pa dang ilahang mga palitunan. Sa itong mga vendors, no, diya sa may ano, ha, Gulayan section sa palengke, kaning diya sa may karnihan, sa mga isdaan. O gadiya pod sa mga nasa fruit stand, no? May pagpaniud to diya kanina, guys. 12:24 atong oras. Siyempre, kawan gihapon si Dan Dalandan sa atong programa ang Udto na Joy. Dali lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Miss, miss, ayaw paglihok og dautan.
1: Oh, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
6: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sipo, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
7: Nawala ang...
6: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy.
10: Ay, unsaan man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Unto na joy!

0: Pride kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Maybe pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kalaw na yung maunoy.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po.
5: Ang kwento ng buhay mo.
0: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
5: Minsan, ikay bigo.
0: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
5: Minsan, luhaan.
0: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
5: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
0: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
5: May mga pagsubok.
0: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
5: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy! It's such a good vibration. Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Once more, Seth Amon. Anong nangyari? Ano nga bang nangyari sa inyong dalawa? Parang nagluya naman. Ano dyan ang usahay, no? Kanang mga relasyon ba, no? Usahay, magluya. Kana ganing makakasabot, no? Oban, ingon na pulaan na daw. Oban kay murag nangita na grason. Kay na, kung ano, napulaan na pod. Ay, naka, top 49 na itong oras, mga ka-joiners. Sunod na ang Dear Mommy Joy. Alauna hanggang alas 3. Mga ka-joiners, kaoban ng atong mommy. Sa gustong magpa-advise, gustong mangayo o mga advice sa inyong mga problema, no? Pwedeng-pwede po. No? Sa Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3. Pagatingin po nato ang tingin po ninyo ang letter sender later, no? Sa Dear Mommy Joy, mga ka-joiners. And thank you so much sa pag-uban sa itong programa ng Udto na Joy. 11 till 1, no? Mga ka-joiners, 2 ka-oras sa itong panag-uban. Until tomorrow, the same time, the same program. Mga ka-joiners, lagi nyo pong tatandaan na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo. Love you guys. Happy always.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton natagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 4 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, medyo makulimlim po. Ang hapon dito po sa Kinapawan City, pero maalinsangan, igang kaayo mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Katatapos lang ng event ng mga taga...

Pod, no? Pero di di eh di PB sa matong ay agency wala niya pa ni mo nakuha, no? Anyway, mga ka-joiners, sa so gusto mag pahilo na sa ilahang event o unsa man na party, reserve lamang kita dere sa LA, mga ka-joiners, ha? Kay medyo busy na gyud ta karon. Bare months na, hangto December na po ito, wala na toy puknat. At dapat preparado na rin ang ato ang mga people diha sa LA. Kay sunod-sunod na gyud ang ato ang mga event. Og alam na natin yan. So mga ka-joiners, sa ato ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Dagan kaing salamat mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa. And assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og syempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat the Radio sa Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. Sir Joel, kumusta naman ta diha? Sir Joel, na ano ba'y nagtagasunod si Mami diha? Palihog daw bi? Oo, og unta tanang mga programa sa Chat Radio, inyong subaybayan mga ka-joiners, ha? Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3, wow! FM sa Bislig, Surigao del Sur. Thank you so much mga ka-joiners. Og ingon man ang ato ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM dito. O syempre, nakakita ka ron na nukad sa 102.3 dinhi sa North Cotabato. Salamat kaayo o naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Malaya na po kayong magpadala ng inyong message, greetings, kanang magpagawa sa inyohang gibati. Oo, naalang ko'y tambag gamay, no? Atong ato ang mga commentator sa social media kanang basahon sa natuog maayo og subton bago kita mag-comment, kasi sometimes nakaka-offend po ta, makapahiubos ta sa mga tao nga ato ang ginakomentuhan kay wala nagkadimao ang imuhang comment. Oo, pero kay kung mga tao pod nga makomentuhan og medyo lawm-lawm pod ang pagsabot, ginabali wala rapod to dito. Pero kanang nagka-comment, basin og kamupod ang mahimo nga maulawan. So tambag lang na ni Mami, basahon sa nato og sabdon og maayo og maupay ato ang pag-comment. Pero kung mga personal, kung ako sa inyo, wag na. Kay nga no, wala man takabalo. Oh, what's going on? Oo niya, patag-comment, wa takabalo og unsay mga hinungdan, di ba? Oh, mahulog taan ng B.O.B.O. So, thank you so much kaayo, ha? Kuyong tahangtod alas 2 sa hapon. At sana ang lahat nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ay nag-text ako, kung 8 months ang ihang baby, sa daw kadaghan ang pwede inumon nga kidiyaki vitamins, pwede na nga punuan na ng dropper sa 8 months. Ha? Salamat kaayo sa maong pangutana. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
2: 13 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Para po sa lahat ng ating mga biyahero nga nagabiyahe karon, oy, biglang uminit ng napakainit dito po sa Kinabawan. Ayan, sa lahat po ng mga nagbibiyahe ngayon, ingat po kayo. Lalong-lalo na po yung mga passengers van, oo, mga bus, badiha, daghan kaimog mga kinabuhi nga gikarga. Ang pinggayod kita kanunay mga ka-joiners, ha? Focus yun ta sa dalan. O ilabi na kay sa pilakaadlaw nga sigig yun og init, o niya murag nag-ulan kagabi, eh, alanganin, danglog ang dalan, pero by this time siguro naugan na ang dalan, no? Kay medyo magduyos-duyos ta diha danglog ba, no? Busa magamping kayod kita kanuna, eh. Sabi ko nga naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Anj Malay. Good PM Mommy, shout out from OP Maguindanao. Thank you po. And also from MJ Pugusa Jonaldo, watching from Bual, Tulunan, North Cotabato. Pa-request ako ng song Sabihin by Zelly. Ozel, salamat po mami. Villasita Kaligunan, watching from Pantuyan, Caraga. James Jola, mami paki-play ng song Sigurado. And also Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Hi mami, mapya maudto, paki-salam lang ang family Aban at Lagindab dito sa Matalam, at paki-shout out lang sila Nana Ina at Andulana at Ismael Abbas at Babu Pinik. Shokran, mami. Apuan, Jelhan. Thank you for watching. Marcher Husto Mapando. Thank you. Mercy Maynupas. Maayong hapon. Og syempre sa 99.7 Chat the Radio. Oy, Silika Balfin. Silina di ay ang naakaroon dito. Salamat kaayo, Lee. Or Laiba. Rizal Rose Padro Mamuntayaw. Mami, greet ko lang si Papa Carlito na nangape. Oy, samot kainit, murag ako. Isag unsa kainit, mangape. O ka na mga pipila sa mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners. 16 minutes na po. Makaraan po ang ala una ng hapon. Huling araw po ng Setyembre, September 30. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Imagine, ugma, October na day? October na? Oo, October na. Grabe. Para kailan lang nag-December? Magdi-December na naman kaagad. Oo, diha na man nagkalahi ang mga bata. Ana ang mga bata. Yehey! Kanang sunod, grade 1 ako. Malipay kaayo, no? Kay mag-grade 1 na sunod. Kay hapit na matapos ang tuig. O niya, ang mga tigulang na ensya. Ay, pastilan. Kapaspas gayod sa panahon. Di ba? Kay paspas pod ang pagkatigulang. Malipay ta mga ka-joiners, no? Nga maabot nato ang pagka-senior citizen nga matigulang ta. O, di ba? Kay karong panahon na, labi na sa sitwasyon sa mga pagkaon karon nga puro mga instant na, puro aduna na yung mga hilo. Ambot lang ka ha, kaning mga bagong henerasyon o asa kutob. Oo, murag lisod na kaayo abdon ang pagiging senior citizen. Busa mag-amping gayod kita kanunay, no, sa tanang panahon, o magpasalamat kita sa matag-adlaw nga mahatagan ta og higayon to live, di ba? Mabuhat nato ang ato ang gustong buhaton, o maningkamot kita nga mabuhat nato ang tanan nga tama, no? Sige, tuloy-tuloy na po tayo, at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matud pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og ikon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Jamela. Milay ang tawag sa ako ang mga pamilya o sa ako ang mga friends, Milay. Busa, Mommy, tawagalan ko, Milay. Nagsuwat ko nimo tungod kay gusto ko mangayo og tambag, Mami. Minyo na ko. Aduna ko'y mga anak na nasa middle age na ko. Og wala na ko kasabot kung unsa ang akong buhaton. Mahal kay na ko ang ako ang bana. Mahal na mo ang usag-usa sa dihang gisugda na mo kaning among pamilya. Anadmang ko sa kalisod, busa dili gyud makadunggog ang ako ang bana nga magreklamo ko sa among sitwasyon. O sa ako kababayi nga makontento ra kung unsa ang naa. Kabalupod kaayo ko mag budget. Kay wala man pud ko naanad og ginastos. Kay pobre man pud ang akong pamilya. Gipanganak na ako ang amo ang panganay. Gibati na ako nga mas gihigugma ko sa ako ang bana. O gani nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kaning anak, baka palig-on gyud og panag-uban sa magtiayon o mag-asawa. Makapahugot sa paghigugma ang anak. Hangtod nga nasundan kini. Og didto na, murag dili na gyud kaya ang kalisod sa kahimtang. Ilabi na kay ginagatas ang akong mga anak. Ambot ko nganong wa man ko'y gatas. Pero pag-abot nila og unom kabulan, mag-agwanto gyud ko pagiling og bugas. Kay maukad to ang ginapa, didi na ako sa ilaha. Unya butangan ra gyud in taon nako og ordinaryong gatas para matamis. Kaloy sa Ginoo, maayo man ang lawas sa mga bata. Usa sa mga butang nga ako ang gipasalamatan sa Ginoo nga bisan og gakalisod kami, pero maayo ang panglawas sa ako ang mga anak. Hangtod nga nagdako ang mga bata, pwede nang ibilin. Wala pa ko nakig-istorya sa ako ang bana. Istorya na ako ang mama. Nga, ma, unsa kaha ko mag-abroad na lang usa ko. Murag di naman kaya. Ganako na ang mga bata. Dili gyud sila kaya suportahan kung magsalig lang kami sa kita sa ako ang bana. Fixed income, pero ang mga galastuhan, nagakadako. Ug matud ba sa ako ang mama, o niya, nga nung sa ako man ka naga-istorya, nga minyo naman ka. Ingong ko dili ba makay ang mga bata unta, gusto na ako nga ibili na ako sa imuha. Kay duol rapod kaayos amo ang balay, ang amo ang balay, naglaid man puod mi, pero halos mag-abot ang among mga kamot kung pareho mi mamintana sa akong mama. Oto ingon ni mama, aw, naaraman diha ng mga bata. Why problema? Pag okay ni mama, saka ko nag-istorya sa ako ang bana. Oto pag ingon niya, wala ko yung mahimo. Kay dili man ako mahatag gayud ang inyohang mga panginahanglan. Wala ko'y katungod para pugngan ka. Bisan man unta tuod og dili na ako gusto, pero maulagi na. Dili man ako mahatag kung unsang inyong gusto. Kabalo ko nga nagkalisod na gyud ka. Kabalo ko nga di na gyud nimo kaya nga i-budget ang ako ang kita. Moto, nanghangyo ko sa iyaha nga basin og naatay mahulaman og kwarta para makagawas ko. Tuod man mami, nakahiram mi. Gamay lang. O gitabangan ko sa ako ang mama. Kay matod pa niya ayaw pangutang sa lain kay mapatay ka sa interest. O gani man, wala pa ko nakapadala og kwarta, gibayaran sa ako ang mama. Katong na utang, kay maulagi na dako kay interest, 20%. Malipay kaayo ko kay suportado ko sa ako ang mama. Mauto nga sa ako ang pagsweldo. Giuna gyud na ako og bayad si mama. Maulaw ko bisan og inahan ako kana, pero kanang pag-atiban niya sa ako ang mga anak, dako na kaayo kana nga butang. Bago ko naglakaw, mami, giingnan ako ang bana nga sa ako ang paglakaw, matabangan na taka o galas toon sa balay. Sa unang 5 kabulan nako sa gawas, maayo pa kaayo ang dagan. Pero mintras nagkadugay gareklamo na si mama, ngamalis dan siya kay ang ako ang bana. Wala na nagapalit og bugas, wala na nagapalit og uban pang panginahanglan. Nga nagsabot kami kung pila lang ang akong ipadala kada bulan. Hangtod nga nang eskwela ang mga bata, mami. Og nagareklamo na gyud si mama. Mautos sa akong pagpakauli after 2 years. Ang istorya gyud mi og tarong. Kung unsaon, pagbahin ang amo ang mga galastusan. Wala ko naguna-una og unsa pa man. Pero ang ako ang bana ko no, nag-intra na og hubog-hubog. Late na nga mo uli. Mapoy istorya sa ako ang mama. Kay mahibawan man gyud na sa ako ang mama. Mauto nga giingnan na ko siya. Maglisod ta kung ingon anak ka. Pero tungod lagi kay layo ko, akong giagwanta, ginasabot na ko siya. Tungod kay wala ko, siguro mo na ang iyang lingaw. Hangtod nga nabalik na ko sa abroad, maayo na ang among istorya. Dito'y nahihinay na nga makadawat ko og dili maayong istorya. Dili gikan sa ako ang mama, gikan sa ako ang mga kaila, mga friends, nga kuno ang ako ang bana, ay laing babae. Kabalo ka, mami. Halos 2 kasimana di ko kakaon. Unya sa kabugat sa trabaho na ako. Tungod sa maong balita, nangutana ko sa ako ang mama. Pero siguro si mama dili gusto na masakitan ko. Giingnan ko sa ako ang mama, anak, naa ka sa layo. Ayaw pagdawat-dawat og mga istorya nga makabuang sa imuhang panghuna-una. Pasag din ang mga tao, normal, kay wala ka. Mauna siguro, pag-imo-imo sila og istorya. Baoto, dako kain tabang kadto. Kay gitagaan kog assurance ni mama nga, kung tinuod man galing ka na, ako mismo ang musulti sa imuha. Ayaw. Kay dili ta makasiguro, ana. Kabalo naman kakarong panahona. Mag-istoryahan na ila ang bayig laki. Himuan dayon og istorya. So para dili ka ma-stress diha, ayaw pagdawat-dawat og mga istorya. Mauto nga gipang black na ako. Katong magsigi og sumbong sa ako, ah. Kay makahatag og kalibog. Sakit sa dugan, mami. Hangtod nga nakauli na pod ko sa ikadihong higayon. Wala gyud pod ko naghatag og kwarta sa ako ang bana kay para unsa man. Naaman siya kita. Nakaipon ko og kwarta, mami. Wala gyud ko nagagasto. Kay gani man inig mo uli ko, mamalit daan ko og mga gamit nako. Nadadon ako dito kay sayang ang kwarta nga magasto dito kay dako og value. Inik mo uli din he. Kaysa ako ang huna-una kung tinuod man ugaling ang mga istorya nga ng babae ang ako ang bana. At least, dili ko mamahimong makaluluoy kung maabot ang panahon nga gusto na nako nga dili na mag-abroad. Hangtod, mami, nga niabot na gyud sa punto nga nagdagan na ang mga higayon. Tungod kay nakatunong man ko og amo nga buutan. Magsigi og biyahe halos kada 2 ka bulan moadto og laing lugar. Kauban gyud ko, anak, perme. Ang uban namo nga mga kauban mo ay mabilin. Paborito kaayo ko nila ay uban-uban kay maayo man kumudala og mga bata. Kay mama nagud ko. Mauto lingaw na ko. og nagtuo ko sa gisulti sa ako ang mama. Nga dili ko maminaw og di magunauna og daotan sa ako ang bana kaysa akong kalayo. Kung tinuod man galingan ng babae, matudbas ako ang mama, wala mangyapong kay mahimo. Sumao to. Ang akong mama lang gayod ang akong gituuhan. Hangtod sa sunod na akong pagpauli, matagad na ako nga murag wala gimingaw ang ako ang bana sa ako. Uga ni man. Sa tag-usa ka bulan nga muuli ko ug mo standby sa ako ang pamilya, aduna pa man gani mga higayon nga do kay muuli. Maulag ito. Mura og wala gimingaw sa ako. Halos makumbinsi na nako ang akong kaugalingon nga naagyot siya ilaing bahay. Kay unta ganito, kabalo siya nga mubura ka ikog panahon. Duha ka tuig dili may magkita. Dapat di ba ang iyang panahon na agyod permis sa ako? Dapat iniga human sa trabaho mo uli gyudayon siya. Pero dili. Talagsara siya mo uli og insaktong oras. Wala lang ko'y tingog, pero gibati ka na nako, mami. Motogi, istorya na ako ang mama. Huwag natingala ang ako ang mama nga di na kumuhilak. Ingon sa ako ang mama, maayo anak kay dili ka na muhilak. Mag-istorya bahin sa imong bana. Inako mga upat na ko katuig nga malayo sa ako ang bana. Naanad na ko nga wala ko'y bana. Huwag ipangandaman na pod na ako kay kung maabot man ang panahon. Nakambyuan ko niya. Dili kaayo sakit. Og madawat ra kaayo nako. Hangtod nga nag high school na ang mga bata, mami. Hangtod nga nag kolehiyo. Bata pamanggod kaay ko nga naminyo, minor di edad pa. O gani man wala mi nakasal dayon. Maoto, gihangyo ko sa mga bata nga ma. Naa naman tay gwapong balay. Hapit na pod ko mahuman. Hapit na may mahuman og iskwela. Duoy ka ay kadiha. Pwede naman ka nga muuli. Pero giingnan yun na ako nga. Gusto yun unta na ako nga makahuman usa. Ang ako ang panganay og makatrabaho. Og naguna-una na pod ko kung unsa ang negosyo. Og pagka-graduate sa ako ang panganay, nagdesisyon ako nga muuli. Na ako'y napalit nga lote, akong gipatukuran og building, box lang. Kay gusto ko magnegosyo dito. Bahinon, grocery og kananan ang pikas. Kay daghang tao ka ng among lugar. Maoto, lipay kayo akong mga anak. Pero dako na akong kakurat, mami. Bisan man tuod kung wala nagyod ko nag-aasa sa ako ang bana. Pero abinako kung tungod kay wala ko lingaw-lingaw ra ang iyaha sa akong pagpauli nga wala na ko mag-abroad. At may babae nga nagpaila sa ako Nga karelasyon ko no siya sa ako ang bana sa dugay ng ahi kayon. Pinalakatuig. Og aduna ko no sila duha kabuok nga mga anak. Kabalo ka mami unsay tuyo niya sa ako Gusto mangayo og tabang na masuportahan ang iyang mga anak. Kay naano po doy laing bahay ang ako ang bana. Ug wala na po daw nagasuporta sa iya ha. Ug tungod kay naa naman ko'y bagong balay, wa na gyud ko naguli sa karaan namo nga balay. Ug tungod pod kay naa kasayuta sa ako ang mama, wala na pod gauli ang ako ang bana. Dili pod siya muuli sa ako ang bagong balay. Ambot kon ngano. So dito nakahukom ko nga nakabalo ang ako ang bana nga nakabalo ko sa tanan niyang mga binuhatan. Giistorya na ako ang babae. nga dili ta ka matabangan. Unang-una, giguba nimo ang ako ang pamilya. Ikaduha, wala ka na nanghid sa ako asa dihang gipatulan nimo ang ako ang bana. Unya, lakas loob kaayo ka para mo atubang nako. Aron pangayuan og suporta ka ng anak sa ako ang bana sa imuha. Iing na nako siya at tuan ang akong bana. Og didto ka mangayo og suporta. Pero matod pa niya, gihimo na niya ang tanan. Pero wala gyud. Maoto, mami. Aghangyo siya sa ako ang babae. Ngahatagan na ako siya og trabaho. Dili na ako mahimo nga masuko sa babae ambot nga no, mami. Bakit naman ko na ako ngumurag buutan man ang maong babae? Maoto ako siyang gisukit-sukit og maayo. Nganong nimpatol man ka sa ako ang bana? Kakabalo man ka nga minyo. Pero matod pa niya, Ma'am, wag yun ko kabalo nga minyo siya. Kayang gisulti sa ako nga, ulitaho ko no siya. Ug tungod kay nakagusto man ko niya, kay maayo man pud siya sa ako Maotong nisugot ko. Nabuntisan ko niya, nagsunod-sunod ning duha nako ka mga anak. Og dito pa nako nahibaw-an nga minyo di ay siya og naa sa abroad og mao di ay to ikaw. Kay nako bughubog naman siya perme. Maoto ning tug-an siya. Aminyo siya. Og wala na daw kuno nimo siya gitagad. Wala na ka nasuko. Wala na ka nagpangutana. Murag naluoy ko sa maong babae, mami. Hangtod nga, kadi naman makigatubang sa ako ang bana. Ako siyang gipadadaan og suwat. Nga gihatagan na nako siya og kagawasan. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Kay dako naman po ang among mga anak. Naaman ang mga bata sa ako Og napa-eskwela man ako sila og tarong. Napakaon ako sila og maayo na suportahan ang ilang mga panginahanglan. Suwa na gyud ko, nagkinahanglan niya. Sa tinuod lang, mami, pagkahuman ako og suwat sa iyaha, mga pila kabulan ang nangagi. Nakita na ako ang ako ang dating admirer nga nabiyudo na. Hangtod nga nagka-istorya mi, wala sila'y anak. Gisayangan ko no siya sa ako Maayo po siya og kahimtang mami. Naa siya'y talyer. Dako og balay. Apoy kwarta. Yangyo ko niya nga. Total ko no bulag naman miss ako ang bana. Basin ko no kung pwede na maging kami. Sa tinuod lang, gusto na ako siya. Mauka na ang usas ako ang mga problema karon. Ug ang ikaduha, angayan lang ba mami? Ngatagan ako og trabaho kining babae nga gianakan sa ako ang bana. Nagduo ko nga nagsulti siya og tinuod. Wala siya sala. Kay wala siya kabalo. Naminyo di ay. Og giingnan usab nako siya nga nganong lakas loob kaayo ka nga moatubang nako para mangayo og tabang. Sa kabalo ko, ma'am, nga babae pod ka. Og wala ko'y sala kay wala ko kabalo nga minyo siya. Wala ko'y laing maadtuan. Kaning akong mga anak, igsuon sa amahan sa imuhang mga anak. Busa, mangayo ko og tabang nga makatrabaho ko aron mabuhi na ko ang akong duha ka mga anak. Mao ka na ang gusto nako ipangayo og tambag, mami. Angayon ba kaha nga dawato nako sa trabaho kaning babae gagiangkan sa ako ang bana? Og aduna ba ko'y katungod? na makigrelasyon sa lalaki nga akong gustuhon. Karon nga, gibulagan na nako ang ako ang bana. Hinaot pa unta, mami, matambagan ko nimo. Daghan kaing salamat, og din hinalagkutob. Kanimo matinahoron, Jamela.

42 minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners at napakainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan City. Thank you for watching kay Halia. Paas lang daw siya ano ang tambal sa kada bawas mo masakit dahil may dugo pa. PM lang mami at pa-shoutout lang dito sa bahay. Thanks mami from Halia ng Matalam. Shukran. May message na ako sa iyo Halia ha. Basahin mo na lang. Erna, hi mami, mapya malulom, always po ako nakikinig sa Joy FM. Thank you Erna. And from Doy Felix Lumbong. Hello mami, kumusta daw doon lang ako makatanaw ng live mo kay wala akong cellphone. Pa-shout out lang ko sa Lumbong family diha sa Sitio Bantolinao og labi sa Pamugtian family og sa Malitok family, especially sa Munday family, ang nag-greet si Dudoy Lumbong sa Sitio Bantolinao. Request ako ng song, pasabta ko, pinaasa og iniwan. Oo pala. Thanks sa pagbasa, mami. Rakman Buisan, assalamualaikum, mami Joy. Wa alaikum assalam, Rakman. Greet po kami dito sa Malabuaya, nakikinig sa programa nyo. Hajar Anta Dimalanes. Hexagon Green, everyday good ni si Hexagon Green. Good afternoon po, pa-shout out sa mga Hexagon ladies na happy kaayo basta nakapa-request po ng song. Ayun, na makahit mali ang puso. Thank you po. And also from Maria Matukol, good afternoon po, advance happy October na 1. Ayan, get well Maria ha. Josfia Hilario Mercado, maayong hapon mami. Shout out ko ni Chloe Oguanwan nga naminaw nimo. Salamat. And also Estela Fernandez, mainit na hapon nga di karaga mami. Ayan, napakainit na rin dito sa Kidapawan, Estela. Then siya Alamada Pabro, maayong hapon mami. Gibati ko ako bana. Gibati. Binabati niya ang ihang bana na si Jo Marie Demetrio. Nagatanaw sa CP mami. Pagpatugtog og I will always love you. Salamat sa pagbasa. 99.7 FM Chat Radio. Cecilia Ladera Ruiz. Uy, si Cecilia na po. Hi Cecilia, good afternoon. And also from Dato Aban, shout out lang ka, mami, kay Tintong, nag-uling sila ni Janjan. Pa-request ako ng song kahit mali ang puso. Thank you po. Normina Galay, good afternoon po, mami. Advice po, may fiancé po kasi ako, tapos yung fiancé ko po, inuwian ng babae. Muslim po ako, gusto ko lang po magpa-advise. Ay di paano yan, inuwian ng babae. Ikaw, gusto mong magduwaya? Kung ako ikaw, ayoko na. Ibig sabihin, while kayo, mayroon siyang iba. Oo. So, mas alisto itong nag-addo dito sa laki. Oo. Pero alam mo, kung ako ikaw, hayaan mo na. At least habang maaga, nalaman mo na hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganon lang yon. Oo. Double timer siya. Kaya dili maayo, dili masaligan. Kung ako ikaw, bigay mo na lang siya doon sa umuwi sa kanya. At darating din yung right guy para sa'yo. Huwag ka magmandali. Dumarating talaga yan. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi. Analisa Matukol Masugod, mami, good afternoon. Great lang nako si Jonga Kabungbong. Kay Palangga kaayo nako siya. Thank you, mami. Sana all, Palangga. Manudos Math, mami. Salam ka pan sa laki si Dato Ahmad, Amid, si Ania Bulaw, Mama Bayneda, si Kuya Boboy, nahikinig sa'yo. Thanks. Request ako ng song, yung masarap ka lang paglasing. Thanks, mami, sa pagbasa. Queen Rose Cobales, ayaw pagdawata sa trabaho sender kay dahil sa kanya nawala sa'yo asawa mo. Ayan. O, naano po niyong 99.7 FM Chat Radio, AR Mutia. Oy. So, ibig sabihin, mga ano ni sila, kanang nagpuli-pulihanay o naa sila dito. Ayan. So, para po sa mga taga-dipolog,
Patronize po ninyo ang 99.7 Chatter Radio. Leah, hello maayong hapon, mami. Request kong song, pwede bang ako na lang ulit? Oy, talaga. Ayaw sumuko. Salamat daw, mami. Lovely May Candari, Lociniara. Kung ako sa kanya, wag na mag-asawa ulit. Total, may pera naman siya at ang kanyang mga anak ay malaki na. Diyan na lang siya dapat maging masaya. Dahil kapag mag-asawa pa siya, it will be disturbance lang daw all sa iya. Sabi ni Lovely. Oo, onya, Lovely. Saon manimo ng daghan kag kwarta? Onya, lonely ka, di ba? Sometimes need din na to nga atay partner. Kay kanang iyang mga anak, pag bang makahuman na sila, magkatrabaho na sila, and then in the long run, magiging ano na rin yan, parents na, magminyo na po na sila, magkakaroon na rin sila ng mga sariling family, di pa ano si mama, mag-inusara. So, siguro, kailangan lang talaga niya na maging malaya muna bago siya pumasok sa ibang relasyon. Halya Iman, mami, wala kang message dito sa akin. Ha? Hindi, nag-PM ako sa iyo. Tingnan mo. And also, Limendog Charis, mami, shout out ako sa kang uyab, sa akong uyab. Diyan sa Lapinigan. Salamat sa pagbasa, Mami Joy. Request ako ng song, Remember Me. And also, Dump ni Terence. Hi, Mami. Mista, good ka. Ug dili ko kapaminaw ni mo. Love you, Mami. From Violeta Vargas. Ayan, maraming salamat, Violeta. 49 minutes na po, makaraan ang alauna. Balikan natin yung ating letter sender, ha? Baka maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Jamela. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan, ang imuhang love story. Alam mo, Jamela, kaya nga ako personally, hindi ko talaga gusto yung nag-a-abroad yung may mga asawa. Kasi karamihan, magubagyod ang family. Kasagaran akong mahibawan, magbulag gyud. Kay mangita gyud. Mangita si babae, mangita si lalaki. Although, dili tanan, ha? Dili tanan. Pero sa tinuod lang, kasagaran. Bilib ko sa imo, ha? Kay gusto ni mo siya sabton. Lalaki siya. Malayo ka. Pero kanang magkaroon og output. Alam mo yon, that would be another story. Magkaanak ka sa iba, parang dili naman na play-play lang. Oo. Responsibility na yan. Oo. At saka, hindi na yan pa, minsan lang ginawa. Oo. Kanang naanag yun na siya'y gugma. Gilalimang ka nga nakaanak na ugduha. So, dugay na sila nga naging sila. So, naanag yun na'y gugma diha. Pero tungod siguro kay nabungkag ang inyuhang pamilya o tungod ana nga relasyon, maupod siguro nga gi-abandon na pod sa lalaki. O unya matod pa, doon na po'y lain. Lisod na gyud kaayon ka ng ingon ana. Now, good for you kay naaka sa imuhang maayong panghuna-una. Kumbaga, preparado ka. Kung magkinaon sa gyud, mag-unsa ang ako ang bana, dapat mauni akong buhaton. Nag-ipon ka og kwarta, nag-invest ka, napag-aral ang mga bata. Diba? Tapos ngayon, negosyante ka na. While ang imuhang bana, naparewara na, wala na'y maayong pagkinabuhi tungod kay nabungkag naman ang unang pamilya. Tapos naging miserable pa ang babaeng inanakan niya. So ngayon, wala kang dapat pagsisihan. Hindi ikaw ang dahilan kung nganong nabungkag ang inyong pamilya.
ang imuhang bana mo hinungdan. Dili kaayo sakit sa imuha kasi napangandaman ni mo eh. Sa pila-pila katuig ng sikag balik-balik sa laing nasod, napangandaman ni mo o nasanay ka nga wala siya. O sa kana sa mga dakong factor nga madali lang ang acceptance para sa imuha. O naging maayos ang buhay ng mga anak mo, nag-aral ng mabuti. Wala kang mga frustration sa mga anak mo, sa imuhang bana lang. So, nakabarug ka o maayos sa kaugalingon nimong mga paa. Ngayon, puntahan natin itong hinihingi mo ng payo. Una, kung angayan ba nga hatagan nimo og trabaho, kanang maong babae, nga gianakan sa imuhang bana. Kabalo ka, maayog yun kang pagkatao, maayo ang imuhang kasing-kasing. Wala ni mo gihimo nga dumot anang babae nga nakabungkag sa inyong pamilya. Gisabot ni mo nga nailad na pud siya sa imuhang bana. Hindi kasi niya alam na may asawa. Pero para mang-apply og trabaho diha sa imuha, murag gilok. Gilokan ko ba? Nganong diha sa imuha mang-apply og trabaho nga daghan man ang pwede niya matrabahoan. Siguro kung ako ikaw, tambagan na lang nimo nga sa uban ka lang manguan, manarbaho. Dili na, dili ko, musugot ka na akadere. Sakit man good. Kay makita nimo ng mga anak niya nga bunga sa pagpakasala sa imuhang bana. Tapos, kabalo ka, wala ka kabalo kung unsa ang sa mga umaabot. Nga nung ikaw may problemahon sa problema nga gibuo sa imuhang bana, sa iyang gihimo, tambagin na lang ng babae. Ingnan na lang nga sa tinuod lang, mas maayo siguro kung salain ka na lang manarbaho, dili diri sa ako ah. Sakit para sa ako nga makita ka permi, kamo, maging prangka ka, nga mo ay hinungdan sa pagkabunggag sa ako ang pamilya. Okay, makonsider na ako na hindi mo alam, pero karon nga nakabalo ka na. Huwag mo namang ipamukha sa akin yung mga nagawang kasalanan ng asawa ko. Masasaktan kasi ako sa ganong sitwasyon. Prangkahin mo na lang siya. Kung naamang kay kaluoy, prangkahon na lang nimo siya. Nasalain na lang yun siya manarbaho. Kay wala takabalo kung unsay motibo anang babae. Hindi mo rin kasi talaga siya kilala. At mahirap din paniwalaan na hindi niya alam na may asawa ang lalaki. Diba? Kasi may mga anak kayo eh. Tapos nagkaanak pa sila ng dalawa. Sa kadugay nga higayon, ug dili sa tanang panahon ning puyo sa iyaha ang imuhang bana ang lalaki, dili lang baka siya magsusi kung tagadiin ni siya asa ni nagapuyo. Diba? Kay nakaduhagod sila kaanak. So, para walay problema in the future, ayaw na lang tugte nga makauban imo na siya. Kay dili ka makasiguro nga nagsulti siya og tinuod. Kay dili ka, kay wala ka makaila sa iyahang pagkatao. Dili inana kadali para magtiwala. So, balibaran nimo siya. Ikaduha, kanang imuhang kuan, dating admirer nga wala na dayon kay naminyo ka sa imuhang bana. Unya karon nagkita mo utro, byudo na siya, walay anak. Naapod siya sa maayo na nga sitwasyon. Pero Jamela, kahit na sinulatan mo yung asawa mo na hiwalay na kayo, ni hindi pa nga kayo nag-usap ng personal. Hindi talaga pwede yan.
matibay pa rin yung pagiging mag-asawa ninyo sa totoo lang. Kung wala ka ng pagmamahal sa kanya dahil nagkaanak siya sa iba, maiintindihan kita. Maiintindihan kita. Pero para makipagrelasyon for now sa laing lalaki nga hindi ka pa naman talaga legally separated sa imuhang husband, mura na lang taana og nagkuha og bato para ipukpok sa ato ang ulo. Siguro mas maayong asikasuhon usa nimo ang imuhang bana, mag-istorya mo, personal, magkasundo. Nasabda na ako na hindi mo kailangan ng tulong niya para sa mga anak mo because meron ka naman, di ba? Pero kanang legality sa inyohang kaminyoon, maoka na diha ang disod. So makaayo kung maoka na asikasuhin mo muna na magiging legal ang inyong paghihiwalay. Oo, daghan man ang paagi, medyo magastos, o dili pod ingon ana kadali. Oo, bisan og adto lang usa mo sa maghima, pahimo lang usa gyud mo og kasulatan. Oo, maadto ka og makig-istorya ka og lawyer. Makig-istorya ka og abogado kay mas maayo gyud ka ng abogado maoy mo kanang may alam talaga sa balaod kung unsa ang maayo nimong buhaton. Ayaw lang usa pag dugang og problema sa imong kaugalingon, unaha usa nga masitel kanang problema ninyo mag-asawa og focus ka sa imong mga anak muna. So inana na ang mao kana ang ako ang matambag sa imuha. Kasi pag pumasok ka sa relasyon ngayon, mabubutasan ka na naman ng asawa mo, di ba? Oo. Di magparehasan na lang mo ani. So mas maayo nga i-settle mo na nimo ang inyohang sitwasyon sa imuhang bana. Kanausa ang hatagan nimo og higayon karon nga unsa nga ma-legalize kanang inyohang panagbulag. So paninguhaon nimo ang advice gikan sa lawyer. O pwede ka mo adto og public attorney's office para mangutana kung unsa ang maayong buhaton. Mao kana ang maitambag nako sa imuha, Jamela. Oo, ayaw usa pag sulod og relasyon kay bisan og nakasala ang imuhang bana pero ang legality sa inyohang duha isip mag-asawa nagapabilin ka na kay dili sapat nga gisulatan nimo siya wala man gani reply, di ba? O mag-istorya mo para maistoryahan ninyo kung unsa ang maayo nga buhaton na inyon lang nimo nga bibigyan kita ng kalayaan para pareho tayong maging malaya, magtulungan tayo para magawa mo ang gusto ko at magawa ko rin kung ano ang gusto ko nga dili na ta magka-problema. Inana lang, Jamela, og daghan kaayong salamat sa pagsalig dinhi sa ato ang programa. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Sa makausap, daghan kaayong salamat sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Katong nagaduha-duha pa para sulayan ang Bilongga Gold para sa inyohang rayuma o arthritis, gatunaw pod ng bilongga sa mga bukol-bukol o nagaayo sa sakit sa kalawasan, sulayan ka na ninyo mga ka-joiners. O sa mga mami nga wala pa gyud nakasulay sa Kidi Yaki Vitamins, itry na po ninyo yan. Gusto ninyo nga maprotektahan ang inyohang kidney, dili mo prone sa UTI, naatay Yaki Herbal Capsule. Oo, naatay haplas, nga dili ordinary nga haplas, kay makaayo pod og mga katul-katul sa panit, makapaundang sa dugo kung masamaran, naatay Yaki Liniment Oil. Sulay ka na ninyo mga ka-joiners, naatay sabon para sa bata, sabon sa mga sensitive skin, og sabon para sa kanang gusto nga muputi, naatay Hermosa, naapod tay beauty soap og naay baby soap. Kompleto ang atong mga kape karon. Kung gusto nimo og herbal coffee, pwede ka sa 7-in-1 o ingon man ang Okiera Coffee. Kung gusto ka og magpalami lang yun og kape, naatay 3-in-1. Kanang atong 3-in-1, makumpara na ninyo sa bisan unsa pang kape, lami kayo nga ito ang 3-in-1.
kay tinuod yun na siya nga kape, mga ka-joiners. Salamat kaayo sa mga padayon nga nagasalig pod sa Ganado Capsule, mga ka-joiners. Thank you so much po talaga sa inyo. Ugwab po tayong makalimot, mga ka-joiners, na lagi magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Nagawa natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Thank you for watching kay Limindog Charis. Shout out lang daw si Ang Uyab sa Lapinigan. And also kay Ivy Miscala. God bless daw. Shout out sa ako ang bana. Nagbiyahe. Unta, safe lang siya, mami. Thank you for watching. Oh, thank you, mami. I'm watching. Lovely me, Candari Luciniara. Oy, bis, kaning mga baliktad, mga pangalan. Maglisod yun ta ani. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-live karon, mga ka-joiners. Og sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, 87.7 Misamis Occidental, 99.7 Chat Radio Dipolog, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, and of course, sa ato ang nahimutangan karon ang 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, sa North Cotabato. Pagpapatuloy na po ni Pomelo Joy ang ating programa, Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigdama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatan-untan-aon kung ang

0: tanang sakit na sa iya ha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking good ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghopong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mo mga higala. Bisan ang kasakit niya gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang bilongga gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghopong ka, mukupos good na siya. So, ay ragyod. Ang ikaupat, ang mga taong doon ay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot nun kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sigihimong pagtuon sa kapin 200 ng mga pasyente nga gikatakda ng operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo. Ang ikalimo mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian ng mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy na dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level. Basta regular ang pagtumar sa bilongga gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, nainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo, i-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa bilongga gold. Importante gyud ang mga pag-amping hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, gusto mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulay ang food supplement nga bilongga gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric nga mao'y sagol sa bilongga gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best
2: of me. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon. Hello kay James Madugay. Ay, Maduay, no? O, gaming hapon kay Judy Ann Adlawan din ha sa Pantuyan. Halya Iman.

Sohe the shout out and the request ng song. I love you ni Celine Dion. Girov unya taod-taod ha. Nagadagan niya akong computer. Oy best Sek Nadja Nil. Good afternoon, shout out sa mga tropa din ha sa mga taga Pandan, sina Dondon, Gunsi, and sa mga katrabaho. Dara sa Kay Gado nga nagdiskarga og mais. Sina Richard Diaz and request ng song DJ ng aking radyo. Hello po, yung masarap ka lang kapag lasing na song request ko. Oo, mamaya ng konti ha. Lovely May Candari Luceniara. Hello, magandang hapon. And

Miss Kala, God bless sa iyahang bana din nga nagbiyahe unya, safe lang siya always, no? Thank you. Ayun, oo, sige. Amping sa imuhang bana nga sweet lover. And of course, lahat ng ating mga drivers, ano, kumusta po ang biyahe natin diyan? Sanan pa paroroon? Amping-amping po. And yun, dumating sa mga paroroon na safe and sound. Dump ni Terrence. From Viojeta Vargas. Ayun, magandang hapon dyan, Lemendog Charis. Shout out kang Uyab dyan sa Lapinigan. Salamat po. Request ng song, Remember Me. Ayan, sige, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
2: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
1: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
3: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
4: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So, lahi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, nidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang nidiyaki vitamins.
6: Sa pwede po sila sa nidiyaki vitamins.
5: Kalunay na maunol.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
9: Nagkita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin kay Gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2:56 ng hapon, mga ka-joiners. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Huwag sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sa masayaki liniment oil o sa kinika alternative medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani, ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di maghaplas. Mga after one week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So, makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton nga inana manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo o manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob o suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog o dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan o likaye usab ang pagsolob o hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapadyama na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga naggo ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, paro kaayo oy. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinod, dali na kayo nagawas akong bata. So good, kung kabulan na akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki, din hantod, tod na nga na ko, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata. C-H-I-K-I-Yaki,
1: ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na lang kung akong bana na, pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental

0: Oi, Nak-Nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
7: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. What a

0: 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI, dito ako. Kapala, dito ang itong. Dito na ako. Nangisagay doon po ko. Kung di nakilabod ko, sinasanam ako ang pinag-uog ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pilapod ka, adlo niyo mag-inom to?
1: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7-in-1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, base gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako si Pudy ko ka kuan kay moral ni Murot kag kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang si Tingan niya. Huwag may 15 minutos. Huwag na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko sa inyo ka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ako isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud

0: Kung sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
1: Okay, matagbong ka, paim na ako. Humali na kumahaw, paim na ako yaki.
0: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Katong Vitamins, o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
5: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
6: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya si Ambana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawan, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlawan ba kay pagkagaadlawan. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax di ba tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
8: unsang gipatay ko masaya
7: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marinimo pre.
2: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
3: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukol len?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na nanginom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: mo yakit well kada gabi dali ra na uli ani ako po buntis man ko mo po akong ginahaplas ani ako mama ang tudlo mo po akong gamit
1: yan ang yakit liniment oil mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy Evening Joyride. Evening Joyride.

Nagtataka, ba't lumisan ka na lang bigla? Ba't parang bawal ang nangyari? Minahal na

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh, na ikaw na'y bahala, dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kanya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sunaning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na pre siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo pag kabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dito sa Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba maghuot siya. Sino kumintin sa Bilongga? Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala nang kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: Gana ilang kaon?
1: Sir, makaagbong ta, paim na ako. Humalig ako maha, paim na ako yaki.
0: Unsa ka yaki? Katong Kidiyaki Vitamins?
1: Katong Vitamins, o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
0: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
0: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
0: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: That song was brought to you by Glutagen C. Protektahi ang imong atay. Pahamisa og paputia ang imong panit. Pagtumar sa Glutagen C.
3: Babes, hubo ang ako amra.
4: Babe, human na. Ako nang gihubo.
3: Karon, hubo ako sa akong panty.
4: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
3: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
5: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
6: Ganahan ka?
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyute ni Maoy!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.

0: atong ambulance ang gigamit o gisakyan o smuggled cigarettes sa Lanao del Norte. Headline. Nagdakpan usab sa PNP human naaktuhan kini nagdala og illegal nga droga. Headline. Babae mga igala no? Pastilan. Samtang sa pika sa bahin at ang iusab ninyo mga dugang mga balita, mga higala, balitang nasyonal. Malacañang dapat daw alerto ang mga alkalde sa mga transaksyon sa ilahang nasakupan. Headlines. Mga detalye mga higala, musunod na. Higop sa taga Kapidre, okay, kopiyaki o okera. Okera po din na ninyo, bisag unsang kapiha mga higala, human mo inumog tubig sa pagbata, birahi o kape.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:15 na higalang atong oras atong mga unang balitang pang-international. Dito mga higala sa Gaza kung diin na sumala pa na patay sa mga sundalo sa Israeli. Ang usa sa mga leader sa Hamas nga si Is al-Din al-Biek, leader sa arm wing sa Hamas sa amihang Gaza, sa gipahigayong airstrike sa Israel sa usa ka apartment building sa Nas neighborhood sa Gaza City ngadtong adlaw nga Martes. Gikumpirma sa Hamas ang iyang kamatayon, samtang giingon na sa Israel nga si al-Biek nalambigit sa pagplano sa pag-atake o pag-recruit sa mga militante. 13 katawo ang namatay sa lain pang airstrike ang gihimo sa Israel sa Jabalia Refugee Camp, sumala sa Medico. Gipakos

0: Nga nalubong ilawom sa mga debris dito sa Gaza.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Sa pika sa bahinigala sa mga dugang mga balitang pang-international,

0: sa impeachment trial. Nag-insister usab nga matod pa nga ang rules of court bisan wala pa gipasakaan og impeachment case Vice President Duterte. Iklaro usab niini nga ang pag-amenda sa batakang balaod pinaagi sa Constituent Assembly kon asa nga nanginahanglan og 3/4 votes sa mga miyembro sa Kongreso. Anausab ang Constitutional Convention kun konog ang People's Initiative. Gipakita lang matod pa sa Impeachment Court ang grave abuse of discretion rason nga gihimo lamang usab niya ang iyang katungod isip usa ka Filipino protektahan ang batakang balaod pinaagi sa pagquestion sa gihimo sa Impeachment Court ang ngadto sa Korte Suprema.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.23 sigalang atong oras, dugang mga detalyeng sa mga balita pinaagi sa tungkobang si Tinig 43, John Andrew Tabugok.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Og manakit ganing kalawasan ayaw kalimtiha panghapla sa Yaki Liniment Oil. Ang Yaki Liniment Oil nag-unang haplas na makawagtang sa daghang mga balatian o nasulayan na sa taas nga panahon.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, ka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo si Chiyo. Lama si Yaki. Makakabang
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag sekreto ng tawhana, tanaw na ako ni Aron. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. O, oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
8: Ara sa Pilipinas, 24 minuto sumar milabay ang alas 5 sa bundag. In simultaneous broadcast kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng
8: Good morning nga sa atong mga taga-panamati. Diha nga napida karon nga mga tagnaog. Siyempre, nakakape na ba? Dili lamang kape, special ang timpla alang sa masa lamian. Nga coffee experience. Coffee Yaki 7-in-1, tilawi ang kalahian.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.24 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa laray garon, alang sa atong mga balitang provincial. Libot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao aron Siron. Ang mga katikaraga mga development dito nga dapita sa lain-laing bahin, dinhing bahina sa isla sa Mindanao. Unahon ta paghagpat garon, ang taho gikan dito nga dapita sa may area sa northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dito sa may northern na Mindanao, diin na mukabad sa 1.08 million peso nga balon sa ginaduang smuggle nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan at sa checkpoint operation. Dito sa kapatagan Lanao del Norte, sa northern Mindanao, ni adtong nakalabay nga adlaw, nasakmit gikan sa usa ka van ang gimarkahan na easy patient transport vehicle. Uy, ambulansya ni. Ang 22 ka mga master cases sa New Far Red ug 5 ka master cases nining New Far White nga sigarilyo. Gisik pa ang 31 anyos nga driver o 19 anyos nga pasahero niini nga samang residente sa Sultana Naga de Maporo. Matod sa kapulisan, gikan sa maong lungsod ang sigarilyo ug padung unta didto sa kapatagan. Gidala ang duruha sa kapatagan Municipal Police Station samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo ug sakyanan gipailaw na sa turnover sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:26 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may atong sayron ang mga katikaraga mga development. Dito nga bahina sa may area sang duga nga mga tudling karon sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Inasikpaw sa kamot sa mga otoridad ang 29 anyos nga lalaking giila lamang sa alias nga si Moy Moy atol sa gilunsad nga bypass operation sa probinsya de Barangay Masgada, Malimuno, Surigao del Norte. Nasakmit gikan sa iyang kamot ang usa ka sasay sa ginadulahan sa bunga gikonsiderar isip ebidensya sa maong operasyon. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho, gikan ditong bahina gihapon sa may area sang Caraga Region. Nagalunsad sa bloodletting activity dito sa barangay Kaniog sa may Surigawa City ang Department of Health Caraga. Kauban ang City Health Office sa Surigawa. Miduyog sa aktibidad ang lain-lain mga katawag ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa voluntaryong pagdonar o dugo aron na makatampo sa pagadugang kinabuhi nga na sa mga nanginahanglang pasyente. Gipasayog na ang orga ang kininga maong kalihukan nga sa mataga donasyon sa dugo mahimong nga dako nga tabang gayud nga na sa pagpahatag og dugang katuigan sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Alas 5:27 Philippine Standard Time, samtang sa dugang tudling sa atong taho karong buntag. Atong lakbit ng karon ang duga nga mga development ug mga panghitabo dito nga bahina sa may area sang northern na Mindanao. Diin duga nga tudling sa atong nga mga taho dito nga dabita sa may area sang northern na Mindanao. Usa sa mga development dito nga dabita atong sayron na kining duga nga mga katikaran sa may area sang northern na Mindanao. Diin na dito nga dapita sa ilang dapit, gipailaw ang validation sa lungsod sa Kaswagan sa Maylanao del Norte alang sa Hall of Fame Award sa National Literacy Awards 2026. Gipahigayon sa mga tinunan sa DepEd ug Literacy Coordinating Council ang review, interview o pagkisusi sa mga programa at dokumento sa munisipyo kabahin sa literacy. Nakabaton o dugang national recognition ang LGU tungod sa mga programa niini sa literacy o community development. Lakip ang mga inisyatibo nga nagatumong sa pagbalig-on sa edukasyon o pagbag-o sa mga conflict-affected community.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato panginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan samtang dugang tudling didtong dapita sa may area sang Northern Mindanao. Di insikpo ang usa ka lalaki nga adunay kalapasan sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines sa puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Bantar Municipal Police Station alas 2:40 sa hapon. Didong barhina sa maya barangay Kalanganan, Lower Bantar, Lanao del Norte. Ang dinakpan, 22 anyos kining Minyo gamunupyo sa maong baryo. Subay sa report, ang pagkasikpaw nining suspect gipatuman pinasika sa warrant of arrest sa tungod sa kasong kalapasan nining PD 705. Diin kalambigit kini sa pagpanghilabot nga na sa kalasangan nga walay permit nga dunay piyansa nga 30,000 pesos nga giisyo ni Judge Ali Ombra Bar Karaman sa Regional Trial Court at 12 Judicial Region Branch 4 sa Iligan City.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. O yan, nasa linya ang atong kauban, ano? Gikan na dito nga bahina sa may area sa Panggil Bay. Dugang detalye, kilambigit na ito nga nasikpaw nga ambulansya, no? Nagkarga noong mga smagol nga sigarilyo. Dili pasyente. Atong sayron ng detalye, gikan na sa atong kauban sa Joy FM Panggil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Naharang o nasaknit sa kapulisan ang gibanabanang ana sa 1.8 milyon kapesos nga balor sa gito ang smuggled ng mga sigarilyo. Ato sa gipegayang checkpoint operation sa Purok Uno, Barangay Bansarvilla, sakop sa lungsod sa Kapatagan, probinsya sa Lanao del Norte. Sumala pa sa report, gipara matupas sa mga sakop sa Sikan Provincial Mobile Force Company o PMFC ang usa ka ambulance nga Toyota Hiace nga nagbiyahe gikan sa Sultan Naga, Dimapuro, paingon sa Kapatagan. Sa pag-inspeksyon, nadiskubrihan sa operatiba sulod sa sakyanan ang 22 ka mga master cases sa sigarilyong Newfar Red o 5 pa ka master cases sa nakilalae klase nga sigarilyo. Garisto sab ang driver nga 31 anyos o ang pasahero niini nga sakay nga 19 anyos. Silang duha karon ang mga taga-residente sa Purok Otso, Poblasyon Sultan Naga, Dimapuro. Idala sila sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Ang mga sigarilyo usab o ang sakyanan temporaryo ang nasa kustodiya sa Sikan PMFC samtang gihulat ang formal nga pagtunol niini ngadto sa Bureau of Custom alang sa tugmang disposisyon o legal nga aksyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan Joy FM Panggil Bay. Samtang dulan 4,500 ka mga mag-umat sa rehiyon sa Caraga ang naapektuhan ng epekto sa El Nino, diin na humay ang pinakadakong naapektuhan sa pananom tungod sa grabing kainit subay sa gipresenter nga datos gikan sa DRRM focal person sa DA Caraga. Subay sa datos sa Department of Agriculture Caraga, mukabat sa 6,593 ka hektarya nga umahan ang naapektuhan sa maong panghitabo nga misangpod nga nasa pagkawagtang sa gibiraban ng 5,978 metric tons nga humay nga balora 237.4 million pesos. Gawa sa humay naapektuhan usab ang mga umahan sa mais sa maong rehiyon, mukabat sa 253 ka mga mag-umang naapektuhan oga 368.85 ka hektarya sa uma sa mais ang naapil sa kadaot, diin nakapin na 200 metric tons nga produksyon ang nawala og naapektuhan tungod sa dakong epekto sa El Nino sa sektor sa agrikultura. Nag-andam na ang gobyerno og mga lakang og programa aron matabangan ang mga mag-umang naapektuhan sa matag probinsya dito sa Caraga Region. Laki pa sa mga lakang ang pagbaligon sa pagmonitor sa kahimtang sa mga umahan o paghatag og tukmang intervensyon aron maminusan ang kadaot sa mga pananom o matabangan ang mga mag-uma nga makapadayon sa ilang panginabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik, dugang tudling sa atong mga tao human ini.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit pa sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantod ka rin.
14: Ano po?
13: Eh, marubi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa duga nga tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, dako ang pagpasalamat sa persons deprived of liberty sa Surigao del Sur District Jail. Human gipahigayon ng usa ka health caravan ni adtong nakalabay nga adlaw, dala ang tema nga bringing care, inspiring hope, building a healthier tomorrow. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og himsog nga panlawas nganha sa mga pineriso pinaagi sa pagpahatag niini nga mga gikinahanglan nga medical nga atensyon. Giabutyaga usab nga ang nagkadaiyang libreng serbisyong medikal ang gidalit ngadto sa mga PDL ang giambit usab sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Lagi pa sa napahimuslan sa mga pineriso maong medical check-up, libreng tambal, dental health, eye care o health education.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Angol ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kining giluba sa iyang 45 anyos nga igsuon taliwala sa pagpanaglalis dito sa Brocuato, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Alas 2:40 sa kadlawon kagahapon, nilugwa nga na sa pauna nga pagigasusi sa Valencia City Police Station nga human sa ilang panaglalis. Miuli ang suspect sa iyang panimay, nikuha kutsilyo og mibalik sa dapit din iyang gidunggab ang iyang igsuon sa walang bahin sa iyang lawas. Sa daling gida ngadto sa Valencia City Polymedic Hospital ang biktima diin ananag kini sa luwas nga kahimtang. Sa laing bahin nadakpan usaba sa mga may responding otoridad ang maong suspect diha sa iyang puloy-anan o gitanggong nakaroon nga na sa Valencia City Police Station samtang padayon ang investigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:36 sa Philippine Standard Time. Madugang sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, atong lakbitan karon ang area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Atong sayron ang pinakaulahing development usaba dito nga bahina sa may area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Dito nga dapita, may salmod sa livelihood training ang kami sa 60 ka mga beneficyaryo ni ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program Confort Peace dito sa Barrio del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Isip akabahin sa programang pagpalambo sa ilang kahanas sa pagpanginabuhi. Ang mga partisipante ngadto sa duha ka grupo kining gitunga diin ang unang grupo nakakat-on sa paghimo og dishwashing liquid samtang ang kinuhang grupo gibansay sa paghimo og longganisa. Gipahigay na maong training pinaagi sa managtambayayong sa Barangay del Pilar Public Employment Services Office kon peso og 4 piece aron mahatagan ang mga benepisyaryo og dugang kahibawo og kahanas nga mahimo nga magamit sa ilang panginabuyan og dugang kitaan nganha sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:34 ang atong oras. Gipailaw sa stress debriefing o psychological first aid mga magtutudlo sa New Corilla National High School sa probinsya sa Davao del Norte. Human ang nahitabong online threat nga nakapabalaka sa mga estudyante o mga magtutudlo ginikanan og komunidad. Gihatagan silang psychosocial support binagi sa koordinasyon sa Municipal Health Office, ingon man MSWDO og MDRRMO og DepEd New Corilla District. Tumong sa mga intervensyon nga matagad ang mental og emotional well-being sa mga magtutudlo, matagan sila og luwas nga kahimtang aron mapadayag ang ilang kabalaka og mapaligo ng ilang coping mechanism human nga mga hadlok nganha sa ilang na sinati nga bahad. Pipila usaba ka mga estudyante ang mi-appeal sa maong intervensyon samtang gipahugta na karon sa New Corilla Municipal Police Station ang seguridad sa mga eskwelahan isip lakang aron malikayan ang posibleng mga hulga sa seguridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Para sa Pilipinas, alas 5:39 Philippine Standard Time. Atong balikan karon ang linya na sa atuang linya karon ang atong kauban gigan sa may area sang Panguil Bay. Usa ka babae ang nadakpan sa PNP human maaktuhan kini nga nagdaog illegal nga droga.
1: Tinig ng
8: sayron ta ang detalye gigan Joy FM Panguil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Kapan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga babae atol sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito na kalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka pulis nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituho ang adunay sulod nga shabu nga may gibugaton nga 0.2 grams o gibanabanang katidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakupiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang report usab nga matod pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso. Ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangilbay. Good morning sa atong mga silingan dihang dabida.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Sa dugang tudling sa itong mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao, gikumpirma sa Tagong Police Station na nga dito sa katauhan nga nadakpan gayud ang suspect sa pagpangransak sa usa ka establishmento sa Tagom City nga nahitabo alas sa 11 kagabi. Suma pa nga human na nakadawat og taho ang PNP paspas kining may responde sa baga panguna ni Police sa Lieutenant Colonel Edgardo Bahan na uga nasigpaw gayod ang sospechado. Sa initial nga impormasyon, aduna matudpay nalimas nga kwarta og cellphone na maong suspect. Sa karon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.42 ang atong oras, samtang gipa higayon sa Environmental Management Bureau 11 kon EMB 11 ang field technical assessment sa taga Balaubawa River kagahapon aron masukod ang flow rate o kadaghan sa tubig nga mulabay sa suba panahon sa taga Uwan. Importante matulpa ang maong assessment aron makuha ang dato sa kapaspason sa dagan sa tubig, giladmon na discharge o dilution capacity sa suba. Makatabang kini sa paghubad sa resulta sa water quality testing o pagtino sa angay nga gamit sa tubig sa taga Balaubawa River. Kabahin kini sa padayong proseso sa pag-classify sa maong suba. Nagasugod ang proseso ni adtong nga nakalabay nga adlaw pinaagi sa ocular survey diin unom ka water sampling station sa Angiila. Gisundan kini sa flow rate assessment ni adtong nakalabay pa nga semana panahon sa tag-init. Ang bagong assessment ang naghatag og dato sa alang sa ting-ulan aron mas makong kompleto ang hydrological profile sa maong suba. Gipaabot usab nga ipahigayon sa EMB 11 ang public hearing karong Oktubre 22 diin na mutambo ang mga stakeholders ug makuha ang ilang mga suhestyon ug impormasyon. Ang tanang datos nga makolekta gamiton isip technical nga basihan sa opisyal nga pag-classify sa taga Babalaubawa River ubos sa Philippine Clear Water Act.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipahigayon sa Davao City Police Office o gipakusgan ini ang Barangay Peacekeeping Action Team pinaagi sa Bipat Olympics kagahapong adlaw sa DCPO Grandstand aron mapaligon ang panag-uban o koordinasyon tali sa kapulisan o community partners. Gipangunahan ni Police Colonel Peter Bauzona Madria, ang City Police Director, uban si Police Lieutenant Colonel Angel Sumagaysay, ang hepe sa PSSO, ug uban pang mga opisyal ang kalihukan nga gitambungan sa BIPAT, gikan sa nagkadaing police station sa pinaagi sa nagkadaiyang dula ug mga kalihukan. Napalambo ang teamwork sa mga kamaraderi sa BIPAT sa Barangay Tanod o Kapulisan. Gihatagan usab kini og higayon na kining mga force multipliers nga mapaligon ang ilang kahibawo o kana sa pagtabang sa peace and order, crime prevention o public safety.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:44 ang atong oras, samtang luksuhan ta ang mga taho ditong Dabita sa may area sang Barm Region. Sa iron ta ang pinakalahing katikaran usab ditong Dabita din duha kabalay ang nasunog, gilamoy sa kalayo gini, samtang usan ini ang totally damage. Nga nahitabo dito alas 2 sa hapon, dito sa Pascuala Road, Rosary Heights, Mother Barangay, Cota, Bato City. Gika na yon sa BFP nga dayong responde ang ilang istasyon human madawat ang report. Ana-ana sa advanced stage ang kalayo dihang may abot sila. Apan dali nila kining napawong ginatayang ana sa 250,000 pesos nga balora sa kadaot, samtang upat ka individual nakabaton sa physical injury sa tulo ka mga sibilyan o usa ka personnel sa Bureau of Fire Protection. Electrical related ang usa sa mga ginilili nga angulo nga gisugdan niining maong kalayo apan gikinahanglan pa kining kumpirmahon sa ipadigayon nga scene examination o laboratory analysis. Samtang giawhag sa Cotabato City Fire Station ang publiko nga dayong i-report ang bisan unsang insidente sa sunog aron paspas usab kini nga marespondihan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:46 ang atong oras sa ditong bahina gihapon sa may area sang ditong bahina gihapon sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Ditong bahina sa may area sang Barm diin nagpadagayan sa third quarter meeting sa tinuing 2026 ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa Cotabato. Diin gihisgutan sa pagpulong ang update sa pagpatuman sa mga programang aktibidad sa Disaster Risk Reduction Management. Gibutyag usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilang second quarter accomplishment report. Samtang gika-report usab ang unom ka mga nag-unang buhatan sa lungsod ang paggamit sa pondo sa ilang DRRM funds.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga. Gikan na dito nga bahina gihapon na sa may area o atong luksuan karon ang mga taho development gikan din sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Diin dinhing bahina sa Region 12, abot sa 50 ka mga land titles ang gipanagtag sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 12 sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa Sultana Kudarat. Diin gihimo ang distribusyon sa ilawom sa handog titulo program kun asa 23 ka titulo ang gipanagtag na sa mga beneficiaryo gikan sa Isulan, Esperanza, President Quirino Oga Lutayan nga milangkob sa kapin 10 hektaryas nga luna. Samtang duha ka special patents usab alang sa multipurpose building ang gihatag sa lokal nga panggamhanan sa Kalamansig. Gipamahin ang nabiling 25 ka titulo sa Libak, Palimbang, Kalamansig nga langkob nining 20 hektaryas. Sigon sa DNR tumong sa handog titulo program nga mapapaspas ang paghatag sa land patents sa mga kwalipikadong land occupants aron nga masiguro ang ilang seguridad sa pagbato niining yuta o makatabang na sa ilang socio-economic development.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nasa 19 ka mga individual ang nakasinati sa panic attack human nahitabo ang insidente sa Isulan National High School sa Barangay Kalawag, Isulan, Sultan Kudarat kagahapon. Dahil nga may responde ang Philippine Red Cross sa uga nagahatag sa paunang lunas nga nasa mga apektadong mga individual nga nasa school clinic. 5 ka mga individual usab ang nahatagan sa psychological first aid aron nga matabangan sila nga makayanan ang epekto sa insidente. Nagdeploy sa bang PRC sa Emergency Medical Services o welfare teams nga naka-standby sa maong tunghaan. Lakip nga gipadala o sa gipadala ang Cotabato o sa Cotabato PRC ambulance nga maya unom ka mga personal o Sultan Kudarat VERV team nga adunay tulo ka mga personnel.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
8: Higala alang sa himsog o aktibo nga bata pa inuma sa Kidiyaki Vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, siguradong adlaw-adlaw piskay ang imong bata.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
16: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
17: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
15: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
17: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
16: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Para sa Pilipinas, 51 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Karon alang sa adlong mga balitang lokal.
1: Tinig ng bayan.
8: Una tang hagbaton gining taho og development gikan sa Maypi Palma area. Ana sa linya ang atong kaubang si Jun Villasoto.
1: Tinig ng bayan.
8: Kaubang Jun. Kaubang Jun. Okay, kaubang Jun.
18: Nagsagawa ng konsultasyon ang Hotel Kopi Palma dito sa bayan ng Alameda para sa panukalang pagtatayo ng 10 MVA Alameda Substation sa Barangay Kitakubong, Alameda, Cotabato. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga kinatawan ng Hotel Kopi Palma na kinabibilangan mismo ni Hotel Kopi Palma Acting General Manager Ezequiel Ivalle at Engineer Leonardo Alandone at Board of Directors President Dr. Orlando Panzo. Dumalo din ang mga barangay officials ng Kitakubong na pinangunahan ni Kagawad Angie Balinas, gindi ng mga residente mula sa Prop 1 at Prop 2. Sa kanyang inspirational message, sinabi ni Engineer Ivalle na ang komunidad ay kinakailangan ng magbigay ng suporta at mag-iisa sa makabagong proyekto na ito na nagsusulong ng pagpapalakas ng serbisyo ng kuryente sa lugar. Ayon kay Landoni, ang pangunahing detalye ng proposed 10 MVA Alameda Substation ay magbibigay ng bagong lakas ng electric power para sa mga residente at kinuha sa nasabing konsultasyon ang kanilang pananaw hinggil sa pagtatayo ng o konstruksyon ng nasabing infrastruktura. Pagi ito ng pag-ipag-unayan ng Hotel Kopi Palma sa mga barangay officials at mga residente sa nasabing bagong proyekto na layong magbibigay ng mas mabuting paninirbisyo sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Mitsayap ay malugod na tinanggap ng Mitsayap Municipal Police Station ang Red Orchid Award matapos na makapagtala ng 102% overall rating. Ayon sa Mitsayap PNP, kinilala sa nasabing award ang kanilang pagpapatupad ng tobacco control policies at pagpapanatili ng isang healthy and smoke-free environment. Ang criteria ng nasabing pagkilala ay taon-taon na sinusunod ng Department of Health para doon sa mga para sa mga munisipyo at mga ahensya ng pamahalaan na tumatanima rito. Ang pagkilalang ito ayon sa Mitsayap PNP ay resulta ng samasamang pagsusumikap ng kanilang mga personnel sa pagsusulong ng kalusugan, disiplina at maayos na serbisyo publiko. Patuloy naman di umano ang pagpapatupad ng kanilang himpilan ng mga hakbang para mapanatili ang smoke-free environment at naisulong ang tobacco control policies sa kanilang workplace. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area dinhi sa probinsya Cota Bato.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Tawad-tawad na to ang update sa presyohan sa karne dinhing napitas dakbayan sa kinapawan ana sa linya si Tinig Trenta Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
19: Mga katinig, mauni ang mga nag-unang nga presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado karon. Regular nga presyo sa manok, sa one whole chicken, mapalit sa 200 hangtod 220 pesos per kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230, drumstick o legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo, isaw o tinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa karning baboy, mao kini ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. Ang tiyan, 320, perna 300, abaga 300, pork chop 320. Ang maskara nasa 260, spare ribs nasa 260 kada kilo. Ang ulo o maskara 280, ang tiil 260, bukog 260, og atay nasa 250 pesos per kilo, sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut ng unod, 380 hangtod 400 ang kilo. Beef shanks, 380 hangtod 400. Steak cut, 420 hangtod 460 ang kilo. Buto-buto o ribs, 280 hangtod 300 ang kilo. Ground beef o giniling, 380 hangtod 400 ang kilo. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga komon nga karne at sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat Junior Rapi, samtang dugang tuding sa atong mga balita nga lokal gihatagan na karon og igong pagatagada sa provincial government uban ang Philippine Statistics Authority ang kaimportansya sa husto og komprehensibong datos aron nga mapahapsay nga mapatuman ang mga programa sa gobyerno og makita ang tuod nga estado sa lokalidad. Sigon sa gobernadora, prioridad sa provincial government ang pagpangalap og datos sa labi na sa agrikultura og fisheries sector aron makakuha sa eksaktong resources nga adunay gikinahanglan na usab nga intervensyon. Plano karon sa provincial government nga mukuha sa napulo ka mga enumerators matag munisipyo nga maoy manguna sa pagkuha og datos sa mga nagunang commodity sa dinhi sa probinsya. Gitataw usab ni PSAO ay si Chief Statistical Specialist sa Norhaya Tula kang Governor Emilio Mendoza. Ang proseso sa data gathering methodology o gaingon man validation na naadusab kining makigtambayayong nga na sa provincial government alang sa hapsay sistematikong pagpangailap ni ining mga gikinahanglang datos.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nagasugod na usab ang pag-submit o mga parola dinha sa Barangay Avenue dinhi sa Kinapawan City o atbang sa City Hall. Din makita usab ang mismong building ang aduna na mga parola. Kinipagpangandam usab sa Haduol nga Festival of Lights sa umaabot nga buwan sa Disyembre. Pamatuod gipalugwa na ang mga sumbanan arang sa paghimo usab og recyclable nga mga parola sa mga mulangkob nga mga grupo og individual gikan dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:58 ang atong oras Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
8: Alang sa atong police report, garong buntaga na sa 20 gramos nga gidudahang sa buog tulo ka bala sa .45 caliber pistol ang na-recover sa mga otoridad sa ginbergay nga search operation sa Procrislam, Barangay Dagupan, Kabakan, alas 6:50 sa buntag kagahapon. Gipangunahan sa Kabakan PNP ang maong operasyon uban ng 1st ug 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company. Ang nanahimong target mao si alias Noemi nga nakalista sa PDEA isip pa usa sa mga subject sa law enforcement operation. Nakumpisa sa ginpregahin nga paghalughog ang tulo ka dagko og duha ka gagmay nga sachet sa ginadudahang shabu nga balor 136,000 pesos. Ang suspect ang anaana karon sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
8: Samtang dugang tudling sa ato nga taho karong buntaga, dugang tudling sa ato nga mga balita, arestado ang usa ka 55 anyos nga mag-umahuman ang search warrant usab sa puwersa sa PNP didong bahina sa General Luna Carmen na ala 1:41 sa kadlawon kagahapon. Ang suspect ang mulupyo sa maong dapit. Na-recover gikan sa ginpadagayon nga paghalugog sa iyang panimay ang .45 caliber Colt MKIV Series 80 pistol, usa ka magazine og tulo ka live ammunition sa usa ka holster og tulo ka sachet, unod ang ginadadahang shabu nga anaa sa 0.5 grams nga aduna kinadibok ang balor 3,500 pesos. Sa kasagsagan sa operasyon, gikareport sa bangkalit nga paghinay og paghagsa sa suspect tungod niini nga blood pressure nga dayong gida ngadto sa Carmen Municipal Police is Municipal Health Office.
1: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
8: Ipunto ala sa isang atong oras sa higala katong gilangkuban sa atong unang hunat sa atong balitaan karong adlong Webers Petsa 1. Unang adlaw sa buwan sa Oktubre 2026. Sangan sa atong mga kaubanan o mga tagapanamati din ang bahina sa may Northern Mindanao, pinagit sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong taran.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
20: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
21: Ngano di ay pre?
20: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
21: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
20: Alangan pre, anga lagi.
21: Kuki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
20: Ganado kapsul pre.
21: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado kapsul pre.
20: Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong namang yung mga wakuat ka ng pangkupi na wala ko siya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos sa ating mga orasan na 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
2: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Maayong buntag mga katinig, welcome rin sa ito ang programa, ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Goodbye September, welcome October, pitsa-uno na sa bulan sa Oktubre, adlaw nga Huwebes og 40 kaya Oktubre naman.
3: Yes, pampa good vibes. Un dia, pinakaunang adlaw, kaubang dos, no?
0: Espanyol, ha?
3: Oh, Espanyol. Mga iha, iho, mga mujeres niya, no? Siyempre, kay unang adlaw, kaubang dos, tong good vibes kayo dapat, kay coming na ang bear.
0: No, na yung high energy po kayo ka?
3: Mag-high energy ta, kay init na ba kayo pag way ulan?
0: High energy, very high food, very high ang mga events nga nahitabo.
3: High price food.
0: High price food, yeah.
3: Yes.
0: So, mga katinig, gahapon natong gihisgutan na kining, dugay na po natong ginahisgutan, kining il ninyo nga itong gisagubang karon, but generally, mura og lucky pa ang uban nga mga probinsya, kaya doon pa yung mga ginagmayng ulan nga dala ni aning mga bagyo og intertropical convergence zone.
3: Gani, naana po ikuan, umaabot nga bagyo, pero ang prediction, base sa pag-asa, basin daw og dili gyud totally musulod sa Philippine Area of Responsibility. Murag ikogra daw ang maka... Ikogra. Oh, yes.
0: Pero no. Maka-apiklo gihapon siya. Oh. Doon na po yung gina-expect ng mga ginagmay ng mga pag-ulan.
3: Yes.
0: Sa pipila ka
3: bahin. More on sa Luzon, kaubang dos.
0: So, mga katinig, hapit na kay pizza uno na, pizza tres. Adunay na kung lumba na po sa kabayo nga pagahimuon diha sa Libuna, no? National Horse Show gihapon kini nga tambungan sa lain-lain mga horsemen nga nagikan sa lain-lain 14 ka mga clubs sa ilalom sa Philippine Horsemen Federation na diri sa tibuok Pilipinas. Pero si ano ba attorney Caloy Bautista murag na naka-eskwela.
3: Attorney Caloy?
0: Yes. Murag naka-eskwela siyang tag-antag-an.
3: Bautista?
0: Oh, sorry.
3: Sarate. Abin akong naibagong Bautista nga bago. Sarate?
0: Oh, murag naka-eskwela tag-antag-an. Kaya ang gahapong adlaw, paspas kayo nga nagdesisyon ng Korte Suprema. Human nga dunay tulo ka petition nga gisangat diha sa Korte Suprema mahitungod yes. Aning 3/4 sa nga threshold
3: voting threshold sa Senado
0: sa
3: no?
0: Senado og practically gimintin gihapon katong 3/4 nga ano
3: nga denominator wala na bag-o.
0: Two-thirds nga threshold.
3: Wala na bago.
0: Wala magbago. Yes. Agi pag-respeto sa Constitution. Yes. Ang ikaduha, agi po o pag-recognize nga dili, basta-basta nga bisag kinsa na lang mag-file o impeachment complaint against any impeachable.
3: Pero ang numerator ka ubang dos, mao ang nabago. Buti pa sa vote kung 24 ka senador o not within the coercive power sa ano, pwede sa Senado, dili siya mustik sa 24.
0: Alang-alang, ihapon ni mo itong wala na kaapil.
3: O, ang nagtago, imuhang pangitaon, magdala kag microscope, kung asa sa Pilipinas.
0: Morag common sense bang kayo.
3: Yes. May siguro, practicality.
0: Mo nang naitag-antagan. Si, nala ba si, ano, ginapaling kamutan nato kay naputol man loy si attorney Jojo Alabi ato siya ang kahinabi mahitungod ni ani but initially mga katinig nausab ang threshold. But in the same way, kung niubos ang number required sa pag-convict, mas niubos isab ang number required sa pag-acquita. So, ang grounds, mga katinig, sa Supreme Court, di siya on the merits, but procedural grounds sa lack of... di daw kanya ma... what about this time? Nasa din niya, mga katinig, si Attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning. Attorney, di daw niya madungog ang monitor.
3: Attorney Jo.
0: Okay, madungog na ka na mo. Madungog bini mo?
4: Pero ano, chappy.
0: Chappy. Siguro mas be with the signal na. But,
3: Ming, kung na ay amisi Curie, na ba'y amisi radio? Friend of...
0: Friend of the radio. Amo na ni. Na si Attorney Alabi. Attorney? Hi, Attorney. Hello. Yeah. Okay, you're coming in loud and clear. Kami, madungog bini mo?
4: Nagawala.
0: Wala.
3: Naaka diri. Kami, wa diha.
0: Nabakko diha. Sa ininchik pa to, nabarko diha.
3: Nabakko diha. O nababakko diha.
0: Nababakko diha.
3: Sa ni mining.
0: Ibigibalhin dahil sa pikas din niya. What about this time, Attorney? Hello? Good morning, Attorney. Attorney.
4: Good morning, Rome.
0: Klaro na, Attorney.
4: Para, medyo okay na.
0: Okay.
3: So, naanam mi diha. Bahalag. Ginagmay.
0: Kumusta man na Amici Radio? Amicus Radio.
3: Amicus Migo.
0: Marag nagkamikus-mikus. Oh, marag impeachment, Attorney. Daghan ang napulaan, daghan ang naglagot. Kaya, boring, dragging na daw ko, no? But, of course, it is a constitutional process nga dapat atong antusan nga subaybayan. Aduna decision ng Supreme Court gahapon, Attorney. Mura og dili kay mura gijunk ang three petitions against aning decision sa impeachment court nga ibaba ang threshold sa voting for impeachment conviction and acquittal. Unsa imo ang reaction ni Attorney?
4: Room night tulo ka petitioners nga nag-file sa ipadeklara ang katong ruling sa Senate as impeachment court na unconstitutional katong ruling nila na 3/4 vote. Kaya nga ang maging denominator katong legally and actual nga naka-participate dito sa proceedings. So mauna ang ako pagkabalo, ang ilang grounds is transcendental importance. Ano bang importante kayo ng mga butang, mauna nga nag-file sila o petition.
0: Ang grounds of petitioner.
4: Pero outright, dismiss sa Supreme Court sa duha ka grounds, no? Kung lack of legal standing, no? Natawag na ito ng locus standing. O ang isa, prematurity. Kaling locus legal standing mo doon, kailangan magdating mo mapakita na ikaw yun ang affected na person.
0: Injured, nasakitan, hurt ka.
4: Injured, ikaw yun ang nagkaroon ng nag-suffer tungkol sa panghitabo o sa tungkol atong pagboto sa Senate as impeachment court. O kanyang prematurity, ginayon sa Supreme Court na dili pa right ang maong petition for decision tungod kay
0: Attorney. Kana atong klaruhon, Attorney, nganong dili right nga ang ilang basihan man nga ang decision mao man ang kasagarang reklamo sa mga DDS, no? Why is it not right when in fact the decision has already been made by the Senate Impeachment Court?
4: Ang pagkabalo, dili pa sa right for decision tungkol kay
5: ang impeachment court, wala pa man po na buto.
0: Mm.
5: So, wala pa takabalo sa result. Okay. Nga, wala pa po na hitabo. Kanang, yun na two-third, base sa kung isa na ito ang legal or kana actual na nag-participate sa impeachment proceedings, wala pa man na hitabo. Wala pa man na hitabo dito ang county. Na gibot na 16, gibot na sa instead na ano, na 16, gibabaan nila ang kuhan, numero.
0: Mm-hmm. Sa simplistic kapag lang tao, attorney, sa simplistic kapag lang tao, but ba pasabot ni Ana nga mura og lisod ni siya aksyonan at this time because pwede man nga 16 gihapon ang butog yun at the end of the day?
5: Oo, posible. Kaya kung halimbawa, sipot yung uban pa. May sipot ang upat ng mga sinito na absent. So, pwede na natuman niya po yung tuntay, di ba?
0: No, mo nang premature.
5: Ang role, ito treatment.
0: So, maong premature.

0: Supreme Court tungkol sa iyang extraordinary nga extraordinary issue nga dapat pag-resolbaron sa Supreme Court.
1: Aha, but mapasabot niya ni Attorney kana nga klase sa petition can only be entertained by the Supreme Court after ang Senado nagboto na og conviction or acquittal against sa the Vice President.
0: Ang akong tanaw, ganong wala sa tama na sa, pero ang usanang tanaw, ganong wala sa legal standing, tungod kay dili man sa katong mga petition
1: party
0: man,
1: involved.
0: Man sila directly na affected sa kung whatever would be the decision or resolution sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Ang pwede na party lang dito is maybe si Vice President Sara Duterte kaysa man ang tanaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa tanaw niya ang maapektuhan sa maong maging desisyon kung matabo man ang Duterte babaan.
1: Attorney, ano na mga yung mga cases diha sa Supreme Court nga bisag dili sila party involved ba adunay gitawag og independent intervenor. So usually mahitabo kini sa Supreme Court kung adunay mga questionable nga or dako kay nga mga issue og anybody can file a petition as an independent intervenor, pero ang buot pasabot ani aduna nay nauna nga naka-file sumura og mo appeal lang siya. How is it different dari sa maong kaso?
0: Ang intervenor manggod different manggod sa tanang ginatawag na tong kung nanay kaso mo kang intervenor kung nanay kaso unya tanong kaso he accept na sa Supreme Court on the wing na. Tapos late lang siguro nag-file, affected ka sa maong issue.
1: Mm.
0: So, pwede ka mag-intervene.
1: Meaning?
0: Isa ka sa mga, yung itong indispensable party sa maong, mag-intervene ka tungkol ka ikaw sa indispensable party.
1: So, i-prove din mo nga ikaw is... you have to prove first nga ikaw is an indispensable party.
0: May mga kwan magod room na yung mga isyo nga pwede may bisan kinsa pwede intervene o mag-file petition. Ano ba ka ng taxpayer suit ganyan yung nila.
1: Okay.
0: Ano ba kung na-involve budget public funds. So pwede ka mag-intervene o pwede ka mag-file petition kung kay affected ka being a Filipino citizen.
1: But in this case,
0: ang isang na, iyanin na case wala eh, dili isa niya na ang...
1: Si VP Sara Duterte ang direktang apektado, which also means, attorney, pwede...
0: Ang tawag na ito nga kanang citizen suit, yan, ginaingan nila. Being a Filipino, affected ka. Iyan na, good nga, mga issue.
1: Aha. On the basis siguro, attorney. Hello, attorney. On the basis of lack of legal standing, but pasabot ang pwede nga mag-file og kaso ni ani si BP Sara Duterte. But at the same time, duha ka grounds man eh ang katong premature. Bisan pa og pwede si BP Sara Duterte mag-file og kaso, the fact nga it is premature, pwede niya ni pagahi muon sa panahon nga aduna na ay butuhan nga nahitabo.
0: Pwede nga po nga.
1: Tama ba?
0: Bisa sa Supreme Court, si BP Sara pa ang nag-file sa petition, pwede nga po i-dismiss sa Supreme Court for being premature.
1: Aha. So,
0: on the ground of prematurity.
1: Aha.
2: Attorney,
0: Wala pa may butong nahitabo.
2: Attorney, dili ba po pwede, attorney, nga muingon pananglitan ang usa sa nagpetisyon si Attorney Vic nga for now is very close sa mga Duterte. Dili ba pwede maingon nila nga affected me kay nakita na mo nga ang numero kanang mupabor sa acquittal walay ing ana nga perspektiba. Kini nga question is for those who are really very hard sa

0: or pushing very hard for Inday Sara?
1: Certainly, Vic Mungo, the part of petition on his own. Wala siya ng part of petition
0: as supporter.
1: As counsel, as lawyer of BP Sara. So, muna nga, gi-dismiss siya for lack of legal standing. Inugod sa mga file on behalf kay BP Sara, pero dapat ang petition na dito si BP Sara, dili siya. Hindi wala siya nag-represent, pwede na mag-represent lang siya sa kay BP Sara. Pero ang natabo is siya mismo ang nag-file ng petition.
0: Sa imong basa, attorney, nga nung wala ka na gihimo sa mga sa naa sa defense counsel? Wala'y pag-petition sa
1: imo? Nila ang sa nakikamo sa petition kung sila mismo ang ng files.
2: Attorney, ang decision sa Senado gibuhian kini ni atong September 23 and around 1 week kay September 30 niguwa ang decision sa Supreme Court. Ang kahibulungan lang, nahibulong ako lang siguro pa nahibulong kay
0: paspas
2: kayo unya i-compare ni mo atong question sa Supreme Court last year on that revolve around the word forced with, dugay kayo to na desisyonan. Hangtod nga murag pasay na lang. pulos kay dugay man kayo.
1: Ngayon pang nangyana mag-road, kung matanaw sa Supreme Court mag-road ang petition, pwede nga i-dismiss outright. Pwede nila nga i-dismiss the outright. Pero kung tanaw nila na ay substance and form ang petition, ang normal procedures is i-orderan nila ang sa pikas nga partido nga mo comment or mo file sa ilang opposition sa maong petition.
2: In this case, wala na.
1: In this case, wala na. Kay, kumbaga, pampanaw pa lang nila sa mga petitions, libiso na nila dahil outright. On procedural grounds. Ang tawag na procedure.
2: Not on merits.
1: Not on the merits. Dili, hindi siya on the merits. Kay, kumbaga, wala pag-iapon, wala man na, akuan, kaming isyo, magwa ng bawandre o pisay ni daog or hindi. Kay, matter of procedure lang man siya. So, sa wala ni decisionan sa Supreme Court. Kung tama ba, o dili, patulong gibuhat sa impeachment court nga ang buto magbasi sa katong dili sa kanang 24 members yun mismo sa Senate, kung dili basi sa number of senators nga anaa nag-attend, nag-participate sa maong proceedings.
2: May buntag kay Daniel Calextro. Good morning, sir. Musta nagtanaw mi diri sa Kalyungan. Attorney, ang usa ka implication ni ani is some people were actually expecting nga maghilom lang ang Supreme Court ani because somehow mura siya og interference ma dito sa impeachment court, which ang uban nagaingon nga dili dapat because it's only the impeachment court that has the sole power to try and decide on impeachment cases. So mao tong ilang expectation nga dapat ang Supreme Court naghilom na lang, wala siya giaksyonan. Sa inyo hang tanaw, nganong very swift paspas kayang pagdesisyon sa Korte Suprema ug kato on substance, wala ba siya implication nga the Supreme Court has dipped its fingers into a case nga supposedly dili siya makialam?
1: Generally, dapat ang Supreme Court maging neutral ng sa parang niya issue, Rob.
2: Yeah.
1: Ang pag-sweep niya, ako, nag-expect na po ko, being a lawyer, Rob, no?
2: Mm. Yeah.
1: bisan pa guwa patog nagdungga sa mga nga na mo file ang petition. Ang ako ang tanaw is it's possible nga i-dismiss outright. Nga na kapasta. No? Tungod sa ano mismo, the face of the petition mismo is dismissable. Nagka mga ano, nagka mga instances ano, na itabo na. Na dili na kailangan ipakomment ang sa pitas ng partido tungod kay ano na magsayang ka lang sa oras kumbaga na imuha pang taga ano panahon ng sa pitas imuha pang i-trial ni nga figure na dahil mo ma-dismiss on procedural grounds of technical kumbaga technical grounds ba na ano bisan sa uba sa ano sa mga local courts mga lower courts na itabo na siya. Na halimba natay mga appeal niya wala na nag-lapse na sa period pwede i-dismiss na yun. Kaya nag-log niya mga sistema so na yung mga nagkakan niya mga pangitabo dili lang sa inani ng mga ano ng mga instances.
2: So we generate sana
1: remember ni mo na itabo ko na nga nagkakas sa teacher sa owner na child of petition.
2: Attorney, so we generate ang impeachment process, a conflict of its own. It is both legal and political process. Now, kinigisgutan na itong decision sa Supreme Court definitely revolves around legal. But adunay mga political implications aning Supreme Court decision, ug makita na nato ni, because on the part of the DDS, apparently they are using this to project that wala na kunoy demokrasya sa Pilipinas, so on and so forth. And apparently, himuon siyang political leverage para i-project nga ang vice presidente is underdog, gidaog-daog, wala gitagaan sa iyahang katungod. No? What is your comment on this, ang political implications sa aning decision?
1: In the first place, dili man si DP Sara mo in a file of petition. So, dili sila dapat mag-gore ari. Kaya dili mo si DP Sara. Pero kanang pagbuhat nila o na, halimbawa, buhato nila ng assert of political propaganda ang mga isang sa paper.
2: Which is happening already.
1: Misinformation sa mga nagtago. Tungkol kay dili mo na siya ang pinuod ng nagtago. Eh, kita kabalo man pa nga ginismis siya tungkol kay sa unsang nga grounds. Dili tungkol sa political reason but legal na basihan. Na yung legal na basihan ng Supreme Court, nga nung na-dismiss siya.
0: Attorney Joe.
1: Dili tungkol kay gay-kampi sila sa pikas na partido.
2: Si 40 hawod ni basta mga political implications.
0: Kanila hit nga implication more on the independence, no? Ang independente nga pagdesisyon sa Senate Impeachment Court. Niingon attorney ang spokesperson sa Impeachment Court, no, si Attorney Tunggol, ingon niya firewall kuno kini sa tribunal's independence or constitutional bulletproof. Unsay buot pasabot ani Attorney Joe. Kay mauna iyang komento.
1: Ang impeachment court ng Lord, basis sa constitution ng Lord, ang impeachment court, ang Senate, being an impeachment court, siya lang ang sole authority to decide cases involving impeachable officials. So, ang atong constitution mismo naghatag o kanang authority sa ato ang sa Senate niya na. So, mao gani na ang rason niya nung nasa Senate kay tungkol sa it's not only is judicial
0: di lang constitutional or legal.
1: Oh, this is a issue kundi it's a political issue. So, pareho ko mga posible, yun sa mga premise, pareho naman mo, mga politicians, kamang mag-decide anak. Dili na so both na do na asay mga kung ang Senate na to mo ay sole authority, that means siya na po ang naay katungod na mag-promulgate sa iyang mga rules o mga procedures.
0: Kumbaga, attorney, sa simple. Attorney Joe.
1: Sa impeachment proceedings. Oo.
0: Sa simple.
1: Basta mag-intervene ang Supreme Court niya. Basta ang dituman ng sa Senate ang inang mga walay great abuse of discretion sa part sa Senate. Ma-intervene lang ang Supreme Court niya kung may great abuse of discretion. That means it's not kanabang giabuso gyud nila ba? To the extent na wala na sila'y jurisdiction sa kaso, giabuso nila. Kung ba nag-act sila na whimsical, capricious, arbitrary. So,
2: grave abuse of discretion.
1: Grave abuse of discretion.
2: Mm-hmm. So, gahapon, wala'y trial nga na hitabo, attorney, kay mura o gagipaandam ang mga parties involved, both prosecution o defense, para ni aning mas taas sa trial nga paghimuon kay murag one whole day na gud ang trial until the end of October or until mid-October, didi kay ta sure. But ang gina-expect nga i-present ka itong AMLAC
0: o si Senator Trillanes po, no? Murag on the deck.
2: Yeah. So, what is expected ani attorney? Unsay relevance sa how important are the testimonies of AMLAC sa?
1: Yung sa committee level ka lang, gipresent ka mga nila patong mga transactions, mga bank deposits, bank transactions sa spouses ng BP Sara o ni Mike Scarpio. Ma-remember nino si Senator Chalarianis mismo na presenta po sa mga bank accounts nila ani yung mga Duterte o napakita dito ang mga expense sa mga transactions involving niya millions of money nga nag-in and out sa inyong mga bank accounts. Kaya ating AMLAC number, siguro ang may authority po ani na mag-disclose with the order sa court mag-disclose ano mga bank information or else magkaroon ng violation sa bank secrecy law. So mauna ang akong tangaw ang AMLAC ilang basis sa ilang mga records ilang ipakita ka itong mga bank transactions sa mag-asawa nga BP Sara in connection with sa ginatawag nila nga LDAP unexplained wealth na articles of impeachment. So Trillanes, ang iyong information lang doon, ang iyong mga data gikan po sa AMLAC. So, sana ang gina-expect na ito na unsa makadako bagyo ng mga transactions nga nagasunod sa ilang mga bank accounts.
2: Mm-hmm.
0: So attorney, without AMLAC, no, kung dili ang testimonya sa AMLAC matagaan og wait or di makapresenta, mamahimong hearsay lamang ang mga datos nga ginapresentar ni ex-Senator Trillanes, no. Pero kung ma-present ang documentary evidence, mugawas kining 6.7 billion arithmetic nga murabag magkatugma. Well, maubani mahitabo attorney, labi na kung magkatugma ang datos ni Trillanes
2: with corroborate ang statement ni Trillanes dito sa AMLAC records. Tama ba, attorney?
0: Tama, attorney.
1: Tama, kay ang kustodyan, ang kustodyan ng mga information ng road basis sa itong banaod, ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council. So, sila lang ang may authority na mag-disclose ang mga information with the order of kailangan o the subpoena sa korte.
2: Yung ma-remember na to, attorney, dito sa level sa Justice Committee sa House, naka-present ang AMLAC but kining BIR nga box wala gini maabrihan dito. And do you think diri karon sa Senate Impeachment Court katong box nga nag-contain og mga apparently financial record sa BIR diri sa COPOL ma-open ka ni?
1: Kung buwan na siya, no? Kanyang i-pursue din sa prosecution. Saka lang nakatid eh. I-pursue din sa prosecution.
2: Aha.
1: Ang pang-open ano, mga BIR records.
2: So, katong legal impediment dito sa Quadcom level sa una, o lagi abrihan kaya doon yung mga legal impediment sa but pasabot ba, wala na itong impediments karon nga naanan ni sa impeachment court? And why?
1: Gusto sa mga bayon ng God, basis sa balaod na ito, kinalaan ng God, para ma-open na isang buwan na mga recalls, kinalaan ng authority gikan sa Office of the President.
2: Mm-hmm. And so, has the Office of the President given his
1: authority?
2: So, naghatag na ba authority ang Office of the President? Bago wala pa man yata, attorney? Tama ba?
1: Oo, mauna'y isa sa mga dapat i-secure sa prosecution bago nila ma-open ang mga records.
2: Okay. Kurenta, basig na pa kay ano niya?
0: Yes, attorney, for the time being, although murag mas ninipis ang nag-obserba ron, tungod kay matod pa nila, mag-drive pa mi, manglaba pa mi, no? Unsay, murag akinhanglan sila. Magdaro pa mi. At technical man kayo na ang diskusyon, no? So unsay...
1: Pwede naman nila i-review na, Rob. Pwede naman nila i-review sa Facebook, pwede na i-review sa YouTube.
0: Oh, yes. Kana ang advantage mo kay
1: nakasave.
0: Yeah. Oh. Pero sa pag-review nila, attorney, depende pod kay kung iya sa DDS imong tanawon ang angling dito pod naka kuan, no? Or kung sa prosecution, syempre, whichever is favorable, no? Attorney, unsay
1: may kanya-kanya ang analysis.
0: Yeah.
1: Og
0: saba kaayo ang detractors, saba kaayo, depende on whose side, no? Kanya-kanya sila, attorney. Unsa may masugyot ni mo, attorney? Labi na sa kadtong wala pay posisyon, no? Kay kumuingon ka nga DDS, adi mo ginamubuhi. Nga tama gyud ang wagyoy sala. Si Inday Sara, kung muingon po ka sa prosecution, sa ilaha po, naagyod siya yung mga violations, no? Culpable violations sa Constitution. So, sa ordinaryong tao, attorney, nga blanco pa taon, tabula rasa o naghulat asa gyud tinuod, unsay imong masugyot ni ani attorney? On which side?
1: Maging analytical, critical sila, tapos mag-research mo sila naman, bago mo come up with one conclusion, hindi na mo si Saring na maging abogado dito aning mga dupan. Kailangan ang hindi mo na maging open-minded o panahon ang issue kung niya on sa gibasihan. O kung baka ganito na ito ang atong utok ng damay, para pag-analyze mo sa mga detalye ng ating emosyon.
2: Gamitan na ito itong utok bulinaw. Gabi mo na ito. Ay, bisan. Murag ginaingon ng mga bisag bulinaw. Kaya niya nang i-analyze. Inga na ka. Simple.
0: Yeah.
1: Gamit mo ating emosyon. Kaya itong ating emosyon, ating pasilisyon, pero sa ka grupo, sa ka partido, mga itong dili na saan na maging open, lahat ng diretso na sa mukungkulod.
0: Nakaipuksi na yun atong baruganan, no? Pabor kung asa ta ni pabor, no? Pero attorney, na ay ni pusot nga question din ni para ni mo, pakipangutana daw kay attorney, unsa iyang tanaw sa pag paglingkod ni Mayor Pulo, Mayor Basti Duterte, unsa daw as witness, nakatabang ba sa iyang magulang or nakapasamot kabugat? Gikan kini kay Fermin G.
1: Pero ang ako is, ang gusto mo may tabo sa prosecution ay may connection si Nick Isara at yung Gen Corporation.
2: Gen Corp.
1: No? May connection sa dito na bilang o sa i-declare na niya sa inyong salen niya isa sa mga shareholder sa maong corporation, o yung parang corporation naka-inter into contract with the city government of
2: Davao.
1: Ang city government of Davao, of course, is ang mayor is it Basti Duterte. So, ang ginagusto na ipagawa sa position nga nang ibuat siya na hostile witness sa itong impeachment trial. So,
2: successful edi, sila.
1: Sa
0: imong tanaw, attorney, na-establish ba, attorney?
1: Ako, ang tanaw, ay bisan pa umingon si Basti nga wala man sa kalabutan, ano, wala sa kambalo, ano mga transaksyon, kaya iligo naman siya nga bilang mayor ang nag-sign ng mga kontrata, nag-involves ng mga transaksyon, ang ako aramang
0: assistant administrator. Wala man po daw siya sa back. Wala man po daw siya sa bids and awards committee.
1: Pero ako ang namago sa responsibility for accountability being the head of the agency or head of the unit. Isang taong din sa actual na nagpapirma ng mga contract, yung mga delegated authority na siya. So, na-establish nga kung ma-establish siya, so nasa connection dito sa an extreme group or
0: Yes, attorney, alang sa kasayuran sa atong katawhan, attorney, no, dili kaayo sinati, unsagyod ang kalakaran sulod sa gobyerno, gitawag ni mong delegated authority. Buti pasabot iyang gitagaan o otoridad o gahom, katong assistant administrator, nga maoy mo ukay o mulingkod yun sa back o mo pirma in his behalf. But does it mean, attorney, nga kung gidelegate ni mong imong authority, absuelto ka na kay ikaw na desisyon diha as mayor, absuelto ka na or wala ka na umbilical cord, wala ka na tali dito sa imuhang gidiligitan whatever decision yang himuon, or naakay murabot tawag na tong moral and legal authority nga mo ukay pod sa nahimong desisyon.
1: Ikaw gyapon ang accountable official. Ibo rin mo gitagaan o authority. Kumbaga, mag-act lang ng tawhana pa on your behalf. So, mauna nga...
0: Naagyapon kay...
1: Wala ka niya sa actual ng mga transaksyon na nagpirma nga na intaw sa inyo, you are still accountable o responsible sa maong mga transactions. Kung sa may mahitabo ni Ana.
0: So naagi hapon kay Tulubagon kung naay mga house show nga nahitabo.
1: Tulubagon. Mm-hmm. Yeah, the mere fact may relative mo nga nakipag-inter-into contact sa local government unit is a violation. Mm-hmm. Andoy sa Anti-Gross and Corrupt Practices Act.
2: Attorney.
1: It's a conflict of interest.
2: Okay. Attorney, nga itong pagsabutan, gipresenta kini si Davao City Mayor Basti Duterte para i-establish sa nga si VP Sara Duterte na-involve siya nining mga proyekto pinaagyan ng GenCorp nga gigrant sa city government. So, it is more of an effort to establish sa culpability sa Vice President. Now, sa PICAS bahin, kung mapamatud-an ni nga ang vice presidente nag-enter into contract with the city government, which is headed by city mayor who happens to be her brother, aduna ba gihapoy responsibilidad, aduna ba gihapoy accountability ang mayor? Can this also be, or pwede ba aduna ba gihapoy kaso nga pwedeng i-file against the mayor?
1: Pwede, no, under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kaya ginabawalan man ng mga makipag-transaction ka sa mga ino, mga relatives. Pero kasi nga medyo unique nga set up room kahit corporation man siya. Kanya si VP Tara is a shareholder. Dili po siya officers. Ang pakapano ha? Dili siya officers sa kaning Gen 4.
2: In fact, wala nang iyang pangalan sa board. Wala iyang pangalan sa as far as SEC, Securities and Exchange Commission records are concerned. Pero naasa iyang sal-in.
0: So asay mas
1: as shareholder siya. Nasa total in pero kay shareholder siya. So kung ba tayong shareholder, you are shareholder, you are part owner sa corporation man siya. So stockholder ka, tapos ang government ng mga corporation, mga officers at saka board of directors. Ang govern ani policy making and management ani na sa set of officers at sa board of directors. So inyo nga wala sa palabutan niya sa may mag-invest lang man siya. Ano ang return sa niya? So it's up to the portfolio to appreciate kanang connection. Kanabang sa holder ka, na ba kay gini sa member sa board, isang own officer, violation na ba na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang akong nga tanaw pa,
2: pero,
1: na kailangan ko na dito yung understanding sa inyan batang.
2: Ligon ba lang depensa attorney the fact nga nagaingon ang balaod nga kung ikaw elected as a government officials dapat wala kay interest wala kay business interest whatsoever, murag very definite og general kayo na nga provision sa balaod.
1: Pero sir, ako ang panglantaw lang simple kung nakay mga interest mong gawin sa usap as public official, as much as possible, wala ang transaksyon. Kaya, may nga na public office is a public trust. Wala nga, bisan nga, dapat kung involved ko mo sa usap ka corporation o usap ka business entity, dapat, dinigil ka makipag-transact sa mga, sa gobyerno nga ang nag-maniho or nag-manage o naging mayor o naging officials particularly involved dito sa mga building, dapat walang connection. Lalo na may things na siya eh, up to what degree of the consanguinity and affinity. Na dapat
2: wala
1: involvement sa mga business
2: transactions. Actually, ito ni, regardless yata kung naaba kay relasyon or wala sa, in this case, no? City Government of Davao, the fact na presidente ka, correct me if I'm wrong, or vice president ka, dili ka dapat mag-engage in any business. Kaya murag mo na ang wisdom sa balaod ana kaya para dili nimo gamito ng imuhang opisina para madisbintaha ang uban nimong susama ka kompetensya nga business bisan pag dili pa rin te ni VP Sara ang mayor sa Davao na as vice president Murag, ano man, definite man kayo ang balaod nga dili na sila mag-engage in other businesses.
1: Pwede ba sila mag-engage, mag-invest, wrong? As an investor.
2: Ah, okay. Shares.
1: Ano lang siya. Ang ano lang is, really ka dapat mag-engage sa any government transactions.
2: Ah, okay. So, okay. So, pwede siyang shareholder.
1: Mga contract sa government, dapat hindi ka mag-engage siya. Mga kontrata sa government.
0: Yes, Attorney, adto ta sa...
1: So, ang plan na ko din ay, ang pangutana na din ay, ang shareholder ba is being a shareholder ba, ano na siya, nag-engage ka na nakipag-kontrata sa gobyerno. Ano ba na siya? Violation ba na siya?
2: Kaya mga tanaw, ang suman.
1: Dapat, wala man siya na, actually, wala man siya na involved din sa transaction base sa ano ha sa ilang dipensya
0: wala man po daw siya nitawag kay Kuan kay Mayor Basti.
2: Oh, so lusot si VP Duterte III, Attorney, kung kanang line of thought ang atong i-pursue because una si si Mayor Duterte si Baste nagiyon siya wala sa kabalong ang iyang igsuon diha isa an incorporator. Ikaduha, wala
0: si sa iya, wala ni tawag.
2: Wala ni tawag, wala ni unsa ba diha ganin siya kabalo nga ano stockholder diha ang igsuon. So kan ba ano? Plausible ba na nga defense?
1: Pero, kasi ang mga dili sa, as a mayor, dili na siya, kung baka dili sa makaikya sa ana, kung makamatudaan nga na yung interes, ano yung, kung siya mismo ha, may interes, ano yung sister sa Osaka Corporation, tapos nang hindi siya into contract with that.
2: Pero katuuhan ba na ito, eh?
1: Nainay violation. Kung tanaw, nainay violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
2: Pero katuuhan ba na nga, Tony, isa ka ka-mayor, tapos ang kining kumpanya ni BP Sara, naka-corner og 19 contracts with the city government. Oh, so 19 ka kontrata ni, and all the while, since contract number 1 hangtod contract number 19, wala gyud niya gituki kung kinsa ang mga stockholders ni ani. And to think nga adunay mga upat ka mga kontrata nga gi-award sa GenCorp nga wala na gi-bidding. Murag
0: loan bidder.
2: Loan bidder siya. Unya nang hitabo kini, consistent kini ang pagpangontrata since 2022 hangtod 2025. That is 3 years. In a span of 3 years, wala gyud nimo susiha kinsa ng mga tao diya. I mean katuuhan kahana.
1: Okay, pero mga small, mga magutay guys, yung small value contracts na sa dapasabot ana. Nabang sila na ang sole bidder.
2: Ginagmay lang.
1: Naagato mo, may mga petitions na siya. Na-require mo na mga petitions. Pero hindi na mo agi o mga bidding process. Just may petitions, at least 3 petitions. Kaya na siya nga, dapat si Award na yun, yung isa kong highest na bidder.
2: Pero,
1: anak mo ng process.
2: Ako, I have to be honest, Attorney. Alisod kayo tuuhan nga wala nakabalo si on my part ha si Baste Duterte nga iyang igsuon incorporator or stockholder ni aning GenCorp kay aside from katong gi-mention nato nga 19 contracts that happened in 3 years consistently happening in 3 years aduna pugi sila'y common denominator kining si Jaime Cruz nga kasosyo ni VP Sara, kasosyo po di ay siya ni Pulong Duterte, o kasosyo po siya ni Basti Duterte, o special envoy siya to China sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. So, kala ba, i-establish mo ito sa question ni Risa Junteveros nga gipangutana kung unsay description nimo sa inyuhang relasyon. So, murag nagkahiusa sila nga suod yun. ang mga Duterte o kining si si Jaime Cruz.
1: So ang ano guys na establish sa prosecution ang connection sa ilang business interest sa business interest nila, kung na kay business interest dapat dili ko makita kontrata sa gobyerno, particularly sa gobyerno ng ang mga nagpangulo diya, ang mga naging mayor diya or naging head of office ang inyong mga relatives.
2: Ah, so makatabang ba? Makatabang ba?
1: Nakatabang sa prosecution sa anong aspeto.
2: Mm-hmm.
1: Kaya na-establish din ang connection.
2: Okay.
1: Sa Talen by Pisara o ang mga transaction sa City of Davao.
2: On the part sa defense attorney, nakatabang ba ang pag-deny ni Baste Duterte nga wala siya kabalo nga incorporator dito si VP Sara? Kaya in a similar manner, pwede man po mo ingon si VP Sara, yes, stockholder ko diha, pero wa ko'y kalibutan sa mga nitty-gritties o katong mga detalye sa mga transaction ni Ana. Kaya busy man ko as vice mayor, ano ko nang hilabot diha, kung naamay bahin maabot sa ako, then well and good, salamat na lang. Will that be a plausible defense?
1: Sa mga lawyers sa litigation na defense of denial and alibi is the weakest defense. So mo na ingon niya to sa kung i-deny mo o na ay positive nga na ingon niya inuhat mo nun isa o niya inuha ang defense is denial, ang tuwag yung pakulpya na is katong ay positive niya identification or positive niya na pag-describe sa unsa ang panghitabo. Ayan nga case mangod, ang prosecution mismo, hindi pakita nila ang ebidensya, na si Bibi Sara, isa sa mga business interest sa Gincourt, ang Gincourt, nakipag-transaction sa city government of Davao, o ang depensa ni Dusty is wa sa kabalo. So, asa imong tuwaan? So, mas tuwaan ni mo ito gipresenta sa prosecution na ang connection isa denial.
2: Okay.
0: Yes, attorney. Last question from my end, attorney. Kay dili lang sa issue ni BP Sara, no? Sa issue even sa ubang mga chief executives o sa ubang local government units, kasagaran magasgas na ning term na loan bidder mangod. Why laing ni bid, no? Pero
2: prostituted na.
0: Oo, prostituted na. Kanang kuha na kaayo, exploited na kayo, attorney ba? Pero ginaingon, attorney, nga dapat naihimuon ang back, no? O ang bids and awards committee ni aning oftentimes loan bidder lagi, no? I-check ko, no, kung may collusion. Doon na may panagkunsabo o tailor-fitted ang specs para sa GenCorp or sa uban pa, inaog na to, sa ubang mga LGUs. I-check po ko, no, kung na-advertise ba og maayo. Kay kung wala na-advertise, basing nahimong loan bidder, kay wa masayod ang uban, no?
2: Mm.
0: So, field jeeps, newspaper, website, o ang 7 days minimum period.
2: Actually, in relation to diha korenta, in this case, applicable tong ginaingon nila nga establishment to ni Attorney Tudor Te, nga ang giamin po ni Baste Duterte, nga ang City of Davao adunay balaod nga dapat usa ka maka-appeal og bidding sa any project of the city government existing kana for at least 5 years.
0: May track record kana.
2: 5 years. But in this case wala na, apparently wala na na apply nga balaod.
0: Yes, og attorney, dugang data sa 15 ka mga transaksyones sa Davao City kung asa PhilJeps or GenCorp ang involved, upat lang ang niagi sa public bidding.
2: Ah, balida ito akong number ganiya.
0: Onse ang walay public bidding o gitawag na negotiated small value procurement worth 7 to 8 million. So, mas daghan ang niagigid sa proseso sa bidding. Mm. Tungod lagi kay ingon, gamay ni ang onse. So, negotiated lang. Okay. So, bugat nga pattern. Kung tanaw na to, kung ingana ang gakahitabo, dili lang sa level sa issue kay BP Sara, but even sa uban, katong
2: bugat ka pattern pero bugat yun kayo kay alas 7:01 na.
0: alas 7:01 na sa mga mapanag kape.
1: Ako lang masulti, Rob, kaming sa mga procurement na nun, di-restrict nang dapat ang atong balawad ano, sa procurement law about, di ba, dapat na imo pangalan na sa bill jet, natay sa itong mga procedures sa buildings na di-restrict kayo ang procedures. Kasi sa mga small value procurement, brana sa limitations in terms of amount.
0: Yes, sa amount.
1: Ako pagkabalo, sa una, that is only around, value procurement, around mga 300,000. I don't know, parang marami, itasan yun siya sa 1 million, ang small value. So, pero dapat na ay mga, sa pag-identify ko lang sa mga specifications, dapat strict na ang mga procurement official sa mga process. Kung nga, kanang, bisan small value procurement siya, na-require niya po na siya ang mga quotations. Kaya i-determine sa bidding, bidding committee.
2: Daghang salamat, Tony. Daghang salamat sa iyong panahon, Tony. Daghang namig nakatunan sa imuha karong adlaw.
1: Okay. Wala na tayo oras.
0: Yes.
2: Wala na kita yung oras, Tony.
0: Pero salamat sa mga impormasyon, Attorney, o sa mga ideya nga imong gi-infuse sa tinig ng bayan. So, wala mong gi-oras, Dos, okay. No? Kini ang inyong higala sa kahanginan. Tinig 40 Ruby Padilla season.
2: Attorney, panamili tapo na Attorney sa itong mga tigpaminaw.
1: Okay, all the time. Thank you sa pag-asag ng opportunity sa ato at sa ato ang programa.
2: Next time, Attorney, muna po kang samok-samokon. Anyway, salamat kaayo. Mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi, ang ato ang Amicus Radio. Ibunyagan ni Kagawad Ruby o si 40. Mga katinig, lampas ata sa ito ang oras. So, magpasalamat kami sa inyong mapadayunon nga pakiguban ka na mo o nang hinaot gihapon nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7. Mag-uban-uban kita sa atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw ko maghawa kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario. Why? Wow.
3: So siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan, at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
2: Ang oras, ganap na ang alas 7:09 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
1: Headline.
0: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang bata patay matapos naipit sa labanan ng mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur. May 300 pamilya lumikas.
1: Headline.
0: Isang buntis na ginang patay matapos naman itong saksakin sa Kidapawan City.
1: Headline.
0: At isang motorsiklo missing matapos na ito'y ninakaw sa bahagi ng Dayaw Street sa Kidapawan City.
1: Headline.
0: Dalawa ka tao na aresto na dahil naman sa pag-iingat ng ipinagbabawal o dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition sa Kabakan, Cotabato.
1: Headline.
0: At samantala, naaresto naman ang isang magsasaka matapos ding nakuhanan ng baril sa Carmen, Cotabato.
1: Headline.
0: Inimbestigahan ng mga otoridad sa Dato din Sinso at Maguindanao del Norte ang naganap na pang-hold up at pamaril sa isang animal care staff pa sa naturang bayan.
1: Headline.
0: Mga estudyante na isang paaralan sa Isulan Sultan na Kudrat na alarma dahil daw sa naganap na pamamaril. Pero lokal na pamahalaan nilinaw, wala daw insidente ng barilan.
1: Headline.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, dagdag pasahe sa bus sa Matis City, ipinatupad na.
1: Headline.
0: 25,000 estudyante sa Davao Oriental target bakunahan sa bakuna eskwela.
1: Headline.
0: At samantala sa Misamis Occidental, inilibing na ang pulis na nabangga ng isang retiradong sundalo at napatay sa isang checkpoint operation sa Jimenez Davao o sa Jimenez Misamis Occidental.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
5: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuhay siya puton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: Ginaptang alas 7.15 na ang oras at ngayon nasa detalye na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kinapawan na City, patay na ng matagpuan na sa loob ng kanyang sinasakyang minivan ang isang buntis na ginang. Matapos at ipagsasaksakin ng hindi pa nakikilala mga sospek, nadiskubre na wala ng buhay ang biktima habang nasa loob ng kanyang sinasakyang minivan sa Purok 8B, Barangay Sudapin sa Kinapawan na City. Nabatid na ang naturang biktima ay nasa loob lamang ng kanyang sinasakyang minivan ang ito'y pasukin ng hindi nakilala mga sospek at pinagsasaksak. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Wala pang lumilitaw na saksi kaugnay ng naturang insidente ang biktimang si alias Nene. Ay naliligo sa kanyang sariling dugo nang ito'y datnan ng mga otoridad. Maraming anggulo ang tinitingnan ngayon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Posibleng may kinalaman sa material gain o pang-hold up o dili kaya'y love triangle habang nagpapatuloy pa ang information gathering ng Kinapawan na City PNP. Samantala, balita sa Kinapawan na City pa rin, isang motorsiklo ang ninakaw ng hindi pa nakikilala mga suspect samantalang ito'y nakaparada sa Pinya Sarisari Store sa May Square Mart sa Dayaw Street sa lunsod Kamakalawa. Ang naturang motorsiklo na kulay itim at pula na Honda Click 125 may plate number M442EZ ay nadiskubring wala na ito bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa pahayag ng asawa ng biktima na pinarada ang naturang motorsiklo, mga bandang alas 6 sa pasado ng gabi at binalikan ito alas 10, subalit wala na sa parking area. Sa ngayon ay tinitingnan ng City PNP ang posibleng CCTV footage na nakuha sa mga tindahan sa naturang lugar para makatulong sa pagtukoy sa mga responsable sa naturang krimen. Balita mula sa Kabakan, Cotabato. Dalawang drug personality ang nahulihan o nakuhanan ng shabu at baril sa magkakahiwalay na operasyon alas

ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa patuloy na operasyon ito sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Maliban sa 45 caliber pistol, nakuha na dito ng Shabu na tinatayang nasa 20 gramo na may standard drug price na 136,000 pesos. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabaga sa Republic Act 10591 ang kinakaharap nito. Sa isa pang operasyon, makalipas ang ilang minuto na aresto din ang isa pang individual dahil naman sa pag-iingat nito ng baril. Si alias Jake, 47 anyos, walang trabaho. At residente ng Barangay Dagupan ay naaresto ng mga otoridad kung saan na-recover sa kanyang isang 38 Magnum 357 caliber revolver. At Cebu na nagkakalaga naman ng mayigit sa 82,000 pesos. Sa ngayon ay naharap din ito sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 at kasong paglabaga sa Republic Act 10591. Sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang magsasaka dahil din sa pag-iingat ng baril at Shabu. 45 caliber pistol naman ang na-recover sa naturang suspect na si alias Juban na residente ng Barangay General Luna sa Carmen, Cotabato. Alauna, 41 ng madaling araw ng ikasa ng Carmen PNP ang operasyon na laban na sa kanya dahil sa report na ito ay nagtutulak din ng ipinagbabawal na droga. Sa naturang operasyon, maliban sa droga na recovered din, ang isang 45 caliber pistol na may magazine at tatlong live ammunition. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang isinampa sa kanya ng mga otoridad. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sugatan ng isang animal care staff matapos ito'y huldapin at barilin sa bahagi naman nang Barangay Tamuntaka sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Junel Balitao na residente ng Sitio Tambanan, Barangay Awang sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte kung saan mabilis itong isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Nabatid ang naturang biktima ay hinold up umano. Subalit bago tumaka sa mga suspect ay sinaksak pa ito ng mga suspitsado. Sa ngayon, ang biktima ay nakaratay sa Cotabato Regional and Medical Center at nasa maselang kondisyon. Sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte pa rin aresto naman ng mga otoridad ang dalawa pang suspect dahil din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ikinasang anti-drug operation sa Sitio Bual, Barangay Badak na nagresulta sa pagkaresto nina alias Jeffrey at alias Jumar. Maliban na sa illegal na droga, nakuhanan din ng balat baril ang mga ito kaya't naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591. Balita mula naman sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang 11 anyos na bata. At sugatan naman ang isang 23 anyos na lalaki sa nangyaring bakbakan ng dalawang magkalabang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF pagkahapon ng madaling araw. Unang lumikas ang mga residente dahil sa namataang presensya ng mga magkalabang grupo na nagdulot ng mainit na tensyon. At kahapon ng madaling araw ay nagkaroon na ng bakbakan na nagresulta sa pagkadamay ng isang alias sa Muhammadin na isang 11 anyos. Samantala, ginagamot naman na sa ospital ng isang 23 anyos na lalaki na si alias Aswad na batid na alas 3:30 ng madaling araw nang magkaroon ng bakbakan ang grupo ni Samad Simpal ng 118th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front at ang mga tauhan ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front.
Ang naturang bakbakan ay nagdulot din ng paggalikas ng may 330 mga pamilya mula sa barangay

Lapok, Bialong at Malingaw ng naturang bayan. Sa ngayon ay kumikilos na ang ceasefire intervention ng MILF, CCCH at ang Provincial Reunification Council ng Maguindanao del Sur para mapigilan ang patuloy na bakbakan ng mga ito at makabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga apektadong pamilya. Samantala sa Cotabato City,

0: nagadunutama ng takot sa mga residente ng barangay, Mother Barangay Kalanganan. At Kalanganan 1 ang nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo kaninang madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa na kumikilos ang tropa ng City PNP at ang Pilipina Marines para pahupain ang tensyon. Matatandaan na nitong nagdaang first barn parliament election. Naging mainit ang tensyon sa naturang lugar dahil naman sa usapin ng politika. Sa Cotabato City pa rin aresto naman ng mga otoridad ang isa pang big time drug pusher na kung saan ay aabot naman sa 1.7 milyon peso halaga ng Cebu ang nakumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa poblasyon na 5 Kamakalawa. Ayon na sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Maguindanao del Norte, nagsanib puwersa sila ng Cotabato City Police Office, NICA 17 at iba pang mga law enforcement unit at ikinasang operasyon laban sa isang alias sa Jihad, 22 anyos. Na residente ng Kuden, Talitay, Maguindanao del Norte. Nakuha sa kanya ang malaking halaga ng Cebu kaya't ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, ganap na ang alas 7.26 na ang oras mula naman sa Isulan Sultan Kudarat Province. Agad na kinansila ang klase sa lahat ng antas sa Isulan Sultan Kudarat matapos inireport ang umano'y naganap na pamamaril sa isang paaralan particular sa Isulan National High School kahapon. Ayon na sa lokal na pamahalaan, isinagawa ang suspension bilang pag-iingat para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Samantala, inihayag naman ng lokal na pamahalaan ng Isulan na dapat ay maging kalmado at mapagmatyag ang mga residente patuloy na imonitor ang sitwasyon. Pinayuhan din ng mga residente na subaybayan lamang ang opisyal na mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at huwag basta-bastang magpakalat o mag-share ng anumang post sa social media ng hindi verifikado upang hindi ito magdulot ng takot. Sa kanilang panig, nilinaw naman ang pamahalaang panalawigan ng Sultan Kudarat na walang naganap na pamamaril sa Isulan National High School kasunod ng ilang malakas na putok ang narinig kahapon. Ayon na kay Sultan o ayon sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, hindi nagbula sa baril ang narinig na malakas na putok kundi pinaniwala ang dulot lamang ito ng electrical wiring problem. Samantala, nagsagawa naman ng assessment ang Bureau of Fire Protection para matukoy kung saan narinig ang malakas na putok. Wala rin nga naitalang nga nasawi o nasugatan kaugnay ng naturang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy na ipinatutupad ang safety protocol bilang bahagi naman ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Ayon naman na kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangud Dato na kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon kaya tinihikayat ang lahat na mga magulang publiko at manatiling kalmado umasa lamang sa mga opisyal at beripikadong pahayag mula sa provincial government o sa school authorities. Samantala, hinimok naman ng school division office ang publiko na manatiling mapagmatsyag at manatiling nakamonitor. Alas 7.28 na ang oras, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis Occidental. Inihatid na sa kanyang huling hantungan kahapon ang mga labay ni Police Staff Master Sergeant Shelviva Kabog bilang pagpupugay sa kanyang katapatan at pag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa bayan. Nag-aalay naman ng 21 gun salute ang kanyang mga kasamahang mga pulis. Matatandaan na si Kabog ay namatay matapos itong nabangga ng isang Mitsubishi Expander SUV sa isang checkpoint operation. Matatandaan kung saan ang biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo nang tumilapon. Sa lapkas ng impact ng ito'y nabundol ng isang SUV na minamaneho ng retired army personnel at habang nagkakandaka ng checkpoint sa National Highway ng Jimenez. Sa ngayon ay naisampa naman ang kasong reckless imprudence resulting to homicide sa driver na retiradong sundalo. Habang ito ay nakaditine, sa Jimenez Municipal Police Station. Dagdag na balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Takpan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga babae ato sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka pulis nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituho nga dunay sulod nga shabu nga may gibugaton nga 0.2 grams o gibanabanang kantidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakupiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang report usab nga matud pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso. Ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan lang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulog ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako, sir.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Ginaplang alas 7:35 ng oras at samantala sa dagdagan na mga balita. Balita mula sa lalawigan na ng Misamis sa Occidental, mahigpit ang sinasagawang pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga sasakyang pandagat para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa Coast Guard Substation ng Samis, ang Vessel Safety Enforcement Inspection o VSEI ay kanilang isinagawa sa MV Royal Seal 3 sa port ng Samis. Kasama nito ang mga tauhan ng Maritime Environmental Protection Unit, Misamis Occidental at Maritime Safety Service Unit ng Misamis Occidental. Layo ng naturang inspeksyon para alamin ang kalagayan ng naturang barko at matiyak ang maritime safety. At may patupad ang mga regulation at standard para sa kaligtasan ng mga pasahero, tripulante at iba pa. Samantala, binigyan din pa ng Coast Guard ang naturang pag-inspeksyon at enforcement operation para sa katiyakan lamang ng mga pasahero at tripulante. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Ipinatupad na simula kahapon ang dagdag pasahe sa mga bus na bumibiyahe sa rutang Mati-Davao matapos itong aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa mga bus operators, ipinatutupad lamang nila ang bagong pasahe na pinahihintulutan ng LTFRB. Pinaalalahanan din ang mga pasahero na nakadepende ang pamasahe sa layo ng kanilang destinasyon at sa kasalukuyang aprobadong fare matrix. Para sa mga bus, 470 pesos na ang regular na pasahe mula Mati patung Davao, habang 380 pesos naman para sa senior citizens at iba pang kwalipikadong pasaherong may diskuwento. Samantala, hindi pa ipinatutupad ng mga van operators ang dagdag pasahe dahil magsasagawa pa sila ng pagpupulong ukol dito. Kung susundin ang kasalukuyang singil na inilabas, 500 pesos ang pasahe ng van mula Mati patung Davao, habang 450 pesos naman para sa senior citizens. Samantala, target mabakunahan ng provincial government at provincial health office ang mahigit 25,000 estudyante sa Davao Oriental sa isasagawang bakuna eskwela ngayong Oktubre. Aabot sa 25,155 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa buong lalawigan ang kabilang sa target ng programa. Layunin itong mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Matatanda ang nanguna ang Davao Oriental sa buong Davao Region sa isinagawang mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:39 ng oras. Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Mahigpit na nakikipagtulungan ngayon ang Cotabato Provincial Government sa Philippine Statistics Authority. Binigyang din ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kahalagahan ng tama at komprehensibong datos para maayos na may patupad ang mga programa ng pamahalaan at makita ang tunay na estado ng isang komunidad. Anya, prioridad ng pamahalaang panlalawigan ang pagpalaganap ng datos lalo na sa agriculture and fisheries sector para makakuha ng eksaktong resources na mayroong bawat mayroon sa bawat munisipyo ng lalawigan. Plano rin ng provincial government na kumuha ng 10 enumerators sa bawat munisipyo na siya namang mangunguna sa pagkuha ng datos para sa mga nangungunang commodities sa lalawigan. Ipinaliwanag naman ni PSAOIC Chief Statistical Specialist Norhaya Tula kay Governor Mendoza ang proseso ng data gathering methodology at validation. Nangako din ito na makikipagtulungan sa provincial government para maging maayos at sistematiko ang pangangalap ng datos. Sa mga balitang pambansa, ibinasura ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold na itinakda ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon dahil sa mga procedural grounds sa kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Ang mga petisyon ni Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bertini Cataluna Causing at Attorney Ernesto Francisco ay pawang kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court na kinakailangang two-thirds vote para sa hatol sa isang impeachment case. Binanggit din na noong September 23, 2026 ng Supreme Court, nagpasya ang Senate Impeachment Court na ang paiiraling all the members of the Senate sa Article 11, Section 3, 6 ng Constitution ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa impeachment proceeding sa oras ng butuhan. Iginit ni Rodriguez sa kanyang petisyon, inamindahan umano ng Impeachment Court ang konstitusyon na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kwalipikadong hindi nakasaad dito. Dahil dito ay hiniling niya sa Supreme Court ay diniklarang walang bisa ang naturang interpretasyon at ipahayag na maaari lamang itong mabago sa pamamagitan ng constitutional amendments process. Sinabi naman ni Causing na dapat bilangin pa rin ang sa kabuang bilang ng Senado ang lahat ng mga nanunungkulang senador, kabilang ang mga nagtatago, nakapiit o hindi makadalo dahil sa karamdaman. Hiniling din niya sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order upang mapigilan ang pagpapatupad ng ruling at ang pagsasagawa ng final na butuhan habang nakabinbin ang kanyang petisyon. Ayon naman kay Francisco, dapat 16 sa 24 senators ang magiging voting threshold sa impeachment trial. Gayunman, nilinaw ng Supreme Court, ibinasura nito ang lahat ng petisyon dahil sa mga procedural grounds, kabilang ang lack of standing at prematurity. Alas 7:42 na, samantala, pinalawig naman ni PBBM ang appointment ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, isinusumiti na rin sa Commission on Appointment ang kanilang mga appointment para sa confirmation sa tamang panahon. Pinalawig din naman ang kanyang appointment bilang Executive Secretary. Sa ilalim naman ng confirmation ng CA, lumutang ang usapin sa appointment ni Dizon matapos questionin ni Senadora Amy Marcos ang kanyang appointment sa Senate Budget Briefing ng DPWH. Binanggit ni Marcos ang provision ng 1987 Administrative Code na nakatakda sa isang taong limitasyon para sa temporary designation. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Muli na namang nagkainitan at nagpalitan ng mga hangla salita sina Senador Alan Peter Cayetano at Panpilo Lacson. Matapos namang punahin ni Cayetano si Lacson na umaasta anyang Chief Justice Prosecutor at nagdidikta kung paano dapat isagawa ang investigasyon sa flood control project. Ang pahayag ay ginawa ng Senador matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Cayetano sa budget hearing na walang ghost project sa Taguig City. Subalit gate ni Lacson, merong ebidensya sa umano'y manumaliang proyekto sa Taguig City at sinabi kay Dizon, huwag kontrahin ang sariling findings ng kanyang mga tauhan. Binaliwala naman ni Lacson ang panibagong tirada ni Cayetano. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Balita mula naman sa Israel. Itinuturing naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang tangkang terrorist attack sa kanilang bansa at sa United Arab Emirates ang pananaksak ng piloto sa kapwa nito. Piloto, inilabas nito ang pagkakilanlan ng biktimang piloto na si Smith Michar mula sa India. Pinuri nito ang pilot captain dahil sa pagiging bayani kung saan iniligtas nito ang nasa 174 na mga pasahero. Kahit na nasaksak ay nagawa pa rin ng pilotong lumaban at binuksan ang cockpit door para matawag ang pansin ng mga pasahero. Nakausap ni Netanyahu ang mga pasahero kung saan ibinahagi nila ang karanasan at kung paano nila nailigtas ang eroplano bago bumagsak. Dahil sa naturang pangyayari, napilitan ng mag-emergency landing ang naturang eroplano sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya, pinalalakas daw ng pamahalaan ang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino, particular sa water storage sa panahon ng matinding tagtuyot. Ayon kay Malacanang Palace Press Officer Claire Castro, nagtipon daw ang mga concern agencies sa noong Mayo 25 para paghandaan ng water phenomenon. Naghahanda na rin daw ang National Irrigation Administration ng mitigation plan kabilang ang paggamit ng ground water maps sa maintenance at rehabilitation ng solar-powered pump irrigation system at pagdideploy ng mobile solar pumps para sa mga drought-prone at water stress areas. Samantala, naghahanda na rin daw ang DNR para sa water security, forest fire prevention at emergency conservation. Habang sinusuri naman ng Department of Agriculture ang irrigation system at drought-resistant crops. Para naman sa mga irrigators sa lalawigan ng Cotabato, sinabi ng mga ito na halos hindi pa rin nila ramdam ang ginagawa ng NIA para ihanda ang mga irrigation canal habang meron pang nararanasang pag-ulan. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Tulad ng inaasahan na lumapit si World number 18 Alex Ayala sa inaasam-asam na gold medal sa 20th Asian Games tennis competition sa Japan. Ito'y matapos namang sibaki ni Alex si Joanna Garland ng Chinese Taipei 7-5-6-0 patungo naman sa semifinal round at makasiguro ng bronze medal sa center court ng Nagoya City sa Higashiyama Park Tennis Center. Haharapin ng 21 anyos na si Alex si Wang Qiyu ng China sa semifinals para sa ticket sa gold medal round sa kanyang unang paglalaro sa ASIAD sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Iwagi si Alex ng tigisang bronze sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sa kabila ng pressure na kunin ang ASIAD gold ay nakatutok pa rin si Alex sa ang top seed sa Aichi Nagoya Edition sa kanyang bawat laro. Sa kanyang unang paglalaro sa ASIAD noong 2022 sa Hangzhou, China, wagi si Alex ng tigisang bronze at nagbigay ng magandang laban para sa world number 143 seed na si Garland sa first set kung saan dito nakuha ang 4-3 na abante bago nakabawi si Alex at inagaw naman ang 6-5 na kalamangan patungo sa kanyang 7-5 na panalo. Hindi naman napigilan ni Garland na umiyak pagkatapos ng naturang laro. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok kayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Kasama sina James Palmahil at Renzo Malinog. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga Double Oriental.